0: Hold up! Don't miss out!
1: No problem! Awon eyan ki mo bi data awon se man tete ojo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je ki nje si bi ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun mo ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti sitile le ni ma refresh ntemi o to fi dure awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti jin egbon tun ma nwi
2: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
2: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
3: FM 92.9

0: Kuko no wero yin te si waju bod FM lawa 92.9 radio feso apo to kari aye ta ba di abala gbe o laaro ikla ve kan mama yin be yan ju bolode ka jo fori kori fikun lukun lori e ye nkan ti are bola me tin mu ton so o na ni pe ijoba apapo ta won nse akoso re o won ni won fi araji lati ri pe won se ajosepo pelu awon balaye ati awon eyan to wa ni ibile pe gbogbo agbara to nbe ni ibile awon se to bayi lati pe kan se amulo re ki eto abuba le de gbongbon tori pe awon balaye ati awon olori ilu atawon bale pelu gba awon ti won wa ni ibile awon mo gbo koropondu to nbe ni orilede wa Nigeria as gbodo yo seyin ta ba yo seyin o se se ki eto abo wa ko ma tesi waju ati ma mehe ise are ina ni en to je alakose to gbo safe won la loye alagba Mohammed Idris lo je pe won je ti won so dimo pe ni bi ipade awon igbo asejoba ile kejo ru re ti o je ti awon obalaye ni ekun kan alohun ibe nu ti jabo ise na ton so dimo pe are ni ah lasiko ta wa yi o asetun ati se amulo awon agbara awon obalaye lati ri pe eto abo wa o de gbongbon bi odun
1: bako na ni are sala pe ki eto abo ko le de dandan ki idagbasoke to lori ko le wa tori pe laisi eto abo ko le si idagbasoke to lori a nilo awon eso alabo ibile bi agbekoya ni o bi awon odu afikun congress ni o bi awon ti oke oya lohun
0: bi awon amotekun
1: amotekun iru ekun o sa daruko lo orupo po ti won salaye ti won se apejuwe un ta wa wo na ni pe
0: so le sise

0: gbogbo awon eyan ki mo bi beta won se ma tete ju tan emi keke pe ro ibanisoro alagbeka wa je ki je si bi ti se ma sele gan kete ti olowo mi ba ti sin bi won ti ma se won ti ko ni mo to ba ti mo apere ki sa de se auto update ni won ti oyin ba ti gbo lara to so bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi ire ti dia 3 gbogbo awon apps to ti sitile ni mi ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo keke bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara so lero mi ba ti je ebe nke ma nwi
1: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki fun e ma fi data re se ogun se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba lo ni gba ko gba
0: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti je data ni je ko je fun eni ti o ba se amoju ti o data re
1: je ibadu data re ni gbo elemo limit 100 mtn

0: ati gbogbo eyin ran te wa ni te gbadun wa ah o te tele aduko gbogbo en te gbadun wa lo to koko nu ya ju en te ran le te gbadun wa le gbogbo te poro jan lagboro lohun ba ta je gbogbo ma ta o lo tu wa laro yi temi to pe ajaye ati o ko to di pe ase n de sibi lasiko ta wa bi ka to wa bala gbe ewe je ma je ise yi gbogbo o se ile se bond fm patapata labi akoso iya wa mo ba de ni kewo la de goke ton je olori oko gbole se nigeria tin be leko bi wa ile se bond fm baba wa laji wahaba labi akosile pelu gbogbo ile seto patapata ati gbogbo ise ile se bond fm won ni ka ma ki oga wa ni eka ti igbon sa fe iyen alaja latifat orulu ogunike ipe happy birthday to you de ba lo gbadun laye eni ke fi ati gbo atepe nlese ete na igbadun odun kan ni o bakan na ni olukumi ore mi omo iya mi ebel ayan soji akanji omo jetunde ini ni aye ojo bi ti e na gbo se bond fm ati gbo family wa pata gbo ji o meso gbo ke ogun lapapo won ni ka ki ebel oje tunde pe happy birthday to you eh won tun ma lo anfani asko won fi ki egbon mi ore mi eyan mi Alaji Fatai Aremu Anifowose Olowo Osiba Olowo Osiba ini ni won pe ni 60 years agbalagba ipete ba lo gbọdun laye ini ke fi se Olowo Osiba happy birthday to you eyan ti Osmark eyan ti KJ eyan ti Shokas eyan ti Precious Paint eyan won tini ni leadership circle happy birthday to you Olowo Osiba ni gbọdun odun kan fi yan
1: ki oluko Cecilia Oluwa toyin oye wale ti e ba n gbe en tori ki a ma kina ni alagba Steve oye wale ti won je oko yin won ni e se pupo odun laye ati ni ayere abliko Cecilia Oluwa toyin oye wale ba ko ni ise ina wa lati owo awon alase won ni ki a ma ki alagba Mustafa Ola Osebi kan eke Karunwi alaga oja unit ni Adebi ni Somolu te ba n gbo alagba Sege Venture na lo ni ki a ma ki o temi to pe agboro akirole o na ni ki a ma ki iyaloja general abilekọ Mujidat Folasade Tinubu Ojo won lo ni na ni ojo bi e se pupo odun laye ati ni ayere ti iyaloja general abilekọ Mujidat Folasade Tinubu Ojo ba n gbo wa temi to pe agboro lo ni igbodun odun kan ni o
0: adupe lodo lodo ba no ni ayo wa lenu bende oro to nte tun je olalekan lo ko mi a wa balagbe e o wa
1: Abi odun fọlọ nṣe lo ko mi wa dipe pe n tete si wa
0: Evangelist Ajisafe Aromi de Agege olori le so be ni toto ṣugbọn won fi agbo fun egun won oju okun e sile omi si ma te yin wo igbele nu awon agbesumo mi awon na adati won sile
1: Olóòwò Iṣẹ́ Richard Sinlere Fasinu ti wọ́n jẹ́ àjálù ti Badagry Kingdom. Wọ́n ní pé bí wọ́n ṣe ń jìyà pé ó jọ tó ń kọ àwọn olóòmù mú ipe kò ti ẹ̀dùn mọ́ wọn mú ipe àwọn ọba láyé wọ́n tún wá ń jí wọn gbé wọ́n rọ ìjọba àpapọ̀ àti àwọn olóṣèlú pé kó má máa dá sí ọ̀rọ̀ àwọn yíyan ọba láyé mọ́ o ipe àwọn afọbajẹ tínú wọn ò bá ti dùn gbogbo ìṣúra wọn ò ní fi han ọba láyé tó máa dáàbò bò wọn ló jẹ́ kó máa ṣu àwọn ọba ní ọ̀bára ọwá tẹ̀síwájú wọn ní ẹ̀yìn gbogbo àgbààgbà tí ń bẹ́lẹ̀ yìí ibo lẹ fi apó oyin sí tó yẹ pé ó máa ń ta àwọn ọ̀tá àbí àwọn àgbọmọdé ṣìnà tó yẹ pé àwọn tó bá ń bọ̀ báyìí wọn kàn máa pariwo dìdì níbi tí àwọn ọdẹ máa kíka wọn mọ ẹ̀yìn odi wọn ní ìtọ́ ẹgbẹ́ máa kó bọ̀ wọn lẹ́ wọn máa jìjà kadì ńkọ́ pé gbogbo eléyìí níbo ni ẹ kó wọn sí ìpè torí náà ó jọ tó ti ní lójú o ìpè wọn kàn ń wọlé wọ́ọ́rọ́wọ́ ẹ̀yìn àgbẹ́kọ̀yà nìbàdàn ìbò lẹ́wà kọ́kọ́ wa ń kó ọmọ gẹ́gẹ́ bí olóyè Richard Surulere Fasunu Ajanu Badagry Kingdom bó ṣe sọ di mímọ̀ láàárọ̀ tó ní o.
0: Alhaji Abbas Olóde Akọ̀bísà láti odò ẹran ìgọdọ̀ àbátí ààrẹ dá wọn dà torí pé àwọn ọba alayé ojú wọn tó lé ó tó kó wọn sì mọ gbogbo àwọn agbègbè wọn ṣùgbọ́n ṣé tí bí ààrẹ ṣe sọ ìṣe wọn máa ro wọn lágbára torí pé ìró wọn lágbára gangan òun ló ṣe pàtàkì God save Nigeria Alhaji Abbas Olóde Akọ̀bísà láti odò ẹran ìgọdọ̀.
1: Alhaji Supo Àlàáfíà Táyọ̀ Ahmed mú ibi àbòtú ọjà Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìwàkuwà ni a máa ń wá nǹkan tó bá sọnù fa kí gbogbo àwọn aláàbò abẹ́lé lóríṣiríṣi rí sí ètò yìí jákèjádò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní pẹrẹwu Alhaji Supo Àlàáfíà Táyọ̀ Ahmed mú ibi àbòtú ọjà.
0: Mohammed Masoud Mam Kawu láti ìwà ìyábà òdodo ọ̀rọ̀ ní ìjọba àpapọ̀ sọ ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ wọn lè bí ìwà ìbàjẹ́ láàrin àwọn ẹ̀yà àbí eléré tí kì í ṣe tiwa nítorí pé ní àkókò tí a wà yìí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yóò gba ara wa gbọ́n mọ́ pàápàá jùlọ àwọn ará òkè ọ̀yà.
1: Alaji Ole Shakiru Adelani Olaku Ologun Agege e kon bu awon agbagba ni won ni ni babalawo ni du tititi ko fi owo are se etutu nigbati e ba nfa awon mosolasi ni bossi bogini ti won kan si fi ma mu ibi bayi si te fun awon church na ni moto bogini bogini latowo ijoba ti won gbo se ranti awon agbagba onise se ilu e wa ni pe won o ti sasara bagbe won ti ti bo e ba eni ba so lenu so apo iya ko ole Shakiru Adelani Olaku ologun agege ologojo keja
0: ayire ma ka tun le se lu musin se ri igbese ti ijoba papo gbe odara gbogbo ebu ero ki eto abo ko ba le de nitori pe abo lo se pataki ni orile de wa gbogbo arun jeje onje won nkan won gbogbo oro aje on denu kole o se leyin eto abo to mehe ti o ba je pe owo awon balaye ati awon bale pelu gbogbo awon alaabolu nloro suko pe won ran wa lo nipa bi eto abo osede bi ijoba se gbe igbese won dara ṣugbọn ki ijoba na ki won ma fi elu lasan so ki won se atileyin to gbọn fun won God save Nigeria are ma patu jele mu se gbega lu Eko Ajumose ni
1: Sheikh Olale Timi si u Sheikh Jo prayer warrior baba fe se yaya se e je ki ya la o saju e je ki a gba adua ki awon afa ki won so krisiu kale isolo lo nje be jake jado gbogbo awon agbogbo tin be ni orilede yi ka wa sipa to pa mo to ba sipa ni ye ma gbe lati ri pe gbogbo awon ise leto abo ti won so labele yi won sise won bojito ati bi o ti e e ba ye ka yo to lo se o ka fi ti e lo saju Sheikh Olawale Trimisiu Sheikh Ujo prayer warrior Olosogbo street Mushe
0: Oloyeje lejo onu abo ododo JP oba iletinu ijedodo chairman koordinator awon baale for new hope igbese ti joba papo gbe won dara tori pe ko to di pe awon ijoba de na ni awon ba tin selu awon balaye ati awon eso bile gbogbo gbogbo le gbonju ati siran lowo ni de eto abo to je pe gbogbo yo lo melo melo sugbon ohun to se pataki o na ni pe ki gbogbo apataka fowo suwopo pelu ijoba to nbe lode ta ba ti se ona abayo nu gbogbo awon ti won je onisumo mi o ni ropola laarin wa tori pe opo nu awon ti won ro opon laye awon agbeyinbo boje lo fun won laye God save Nigeria Oloyeje Lejo Onu Aboru JP oba ileti lu ijerudo chairman coordinator awon balẹ for renew hope
1: e ka ro bonde fe ogbeni biodo ati doctor eku ise ana gbogbo igbese ti o ba ye ki won gbe ki won tete dide fuya nitori pe gbogbo awon ajijagbara yi ki kuku ti wa tele won ko mu won ki won ko mu won lo ni nkan to ku bayi aje arosidad lati ikorodu
0: alifa ismail ada awon mufsi lati riyat plaza ajuwo mai jp ati ogbeni biodun ko so n to baje nu nkan ti ijoba papo so o e to se pataki o na ni pe ki ijoba papo funra won ki won ri daju pe won so won ta won to tori n ta ba ta ta ba ko ta ba to ima jerun nidi ni ki se pe boya nigbati oju ba n po wade kan laso perfection kan awa ni le se mo Adama le se ki rowo pon lawo God save Nigeria and ilu Ilorin
1: Afa se wa lagbo lati Oromola se ero ti ofuta panel nibi ti General Malu ti selaye pe e toju gbale amo ti to ko le so ipe awon to ti je jagujagu to ti feyinti won po ti won ori eto won gba ipe ele le se akoba fun eto abo enikan ma da ni lawo jodi God forbid God will forbid you tori pe e gbegbese ti o ye awon jagujagu to ti feyinti to mo boyin to de si wa active e toju won o
0: ifa ko re ni baba moria lati odo erun igodo Aisha mulu awon nkan bile baba wa lo nse akoba po fun wa o e wo e ma wule je afẹ ko tonu fun ra wa to ba ti e je pe ko soju opolopo yin e sa gbo opolopo awon itan eni to je pe to ba fe mu nkan nile enikan yo de be yo ma pori won ka mo be be le lo mi to je pe o fe lo jale nle igbele te to fin ha ile ni ilu oke ki se pe won ko fin seso lasan o le to ba fe jale yo mu igbele yo bre si igbele ni nbo ni gbogbo agbara na wa ati fi esin ajoji ati ba gbogbo nkan je Olorun ko je ka tete so ji ni o ifa kore ni baba moria lati odo erun igodo
1: Oru ani ati gbe o won ni inu babalawo ni du titi ko fo wa re se etutu eh je ki aro won lagbara o ke kan so pe awon eso alabo vigilante adugbo abi awon agbekoya abi awon
0: eh
1: ro won lagbara awon
0: to
1: da
0: awon to da to da
1: awon de ri be se n kole si dubai te wa ni pe won lo faya diku won ni dan lohun
0: adupe lọdọ ọlọrun ba koko nuwere n tẹsiwaju nurudeen ayo wale saludan omo wa loke onko ise o tunji olalekun lo ko mi ire o
1: a beeri fọlọrun ṣe lorukọ ma dupe pe n tẹti si wa
2: FNA, the student of life.

0: yanu ti ko sele ri ma sele lori oke eriyo lodun yi abosu ayo babalola power explosion 2026 cac kenaland pelu adosepo ori oke anu eriyo ekiti adura maje mu olododun bibi ti awon alase ijo cac ati awon irese olorun agbaye yo ti fi ase soro pelu idahun loju ko oju ori rede pastor so oladele president cac nigeria no basi pastor eo odejobi general superintendent cac nigeria no basi pastor oju oyemade senior pastor the covenant nation pastor matthew asimoluwo senior pastor kicc emi esikeye olugboye oladeji general evangelist cac nigeria no basi ido ma ran ina wo na ma bo kogo ti e na ko le la agbaye ja labe akori majemu idahun aro osan ati iso orun adua june 22 si june 28 ojo iyanu agbara ni iyanu todun yi lara are la o ti ri fun toni 08233932654 buru oke eri o adua mi agba
1: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si si le ni adeta odun laye laye ataye dera igboke gbodo ni pogo ni ise ti mo yan laye gbogbo bi ise ni ori itaje ki o si re ni be ni ki so ni awo mi si nji pepe pese ni tomo tuntun lojoju e fe mo di abajo mo lo ni plus atije se ogun ton fe pe eja cod liver oil se joy fun supplement ni o ja epeleke o ntara se o mara

0: electronics
1: obe o si wa ke good to go for now. Ebe da ile gbe nule kole wa to bluetooth o.
0: Mo pa radio ti mo ti mo se ni 2001 me radio ka ko ma ti ma so fun
1: yin. Ninu moto e se e se yo da fun yin sir.
0: Talk it so.
1: Yes sir.
0: Eh ko ti e ba lagbara ni o. Awon ko mo se ti mo party awon de mo party. Ko mo se so ki gidi wa to lo to ko da do ka o.
1: Eh.
0: Oni de mo je yin o.
1: E su ko da ki o ma gbe moto da oro ti o da.
0: Go
1: bank be
0: gbe
1: ojo da
0: unbe
1: ma
0: ni gbe
1: pe la so ko se meje yen. O da ese ese sa. Ese sa.
0: Ni
1: da se ni o. Ese ese ese. Mori gbo ore ka wa o. Ko le ba ja na ni o. Don't na ba ni meme ma. Oh na ba ni meme ma.
2: To a mountain of fire and miracles international headquarters ya wetara gi nko boke para poro ori chukwu ke yabo baptism of favor ekisio piabo capture your glory.

0: Teruba monu roni adupe. Teruba monu roni adupe. Ba ba oshe.
1: Teruba monu roni adupe.
2: Adupe la Olorun Oba. Eh awon ti nse eru omo ni age fun Olorun wa. Adupe fun aye to Olorun ti gba wa lati wa nbi ni eni. Akigbo yin lolufe wa le se Bond FM 92.9. E kaabo o bi koko ni woro ise nte si wa ju bawo le ni e je atoju ayika wa o temi so pe agura kinule to koko ni woro nte si wa ju e se agbele won
3: o pe ni folo oba laura bi o tori pe opo ojo loro ti le ti fi mu opo mi bayi na lo ti gba be afara poja aware awalaye awalaye ami ami ami le gbe bi omo iko ta je ope ni fun olorun abiodun folon so loruko mi koko nu werin na lo tun te si waju
2: gbogbo ala mi le nge gbogbo ata won Lagos state na na mo Lagos
3: aba mi le nge
2: apaye gba yin koko nu en je si waju le se Bond FM 92.9 keja iwe iroyin the nation teni ni o wa bayi o nta tin so di mo pe awon egbe oselu People's Democratic Party ati jawe olubori o ninu eto idibo eto waye ni pile Anambra ni so waye ni kokopo yi gaga bo tin so ni mo nu we royin the nation toni won ni awa egbe oselu awa check your People's Democratic Party ati ko gbogbo awon alaga mokanlelogun to wa nbe awa lawole o ni ojo Saturday ose to koja yi gege bi alaga leto idibo INEC se so di mimo ifun awon akoroyin Muhammad Umar won kede abajade eto idibo na ni yola ni anode yi won so di mimo pe gbogbo awon ijoba ibile to wa ni ijoba ni ipinle na ni egbe oselu PDP ti ko patapata o ati awon councilor ni kankan to wa nibe to le ni igba mo se so di mo o won ni awon kede eto awon kede abajade eto idibo na fun gbogbo awon to wa ni ni ipinle ohun gege bi alaga na se so di mo won ni leyin ti egbe oselu PDP ti ko gbogbo awon ijoba ibile to wa nbe ti won jawe olibro ni awon ijoba ibile yi ati awon kasero to wa nbe patapata won ni tele tele ri egbe oselu mokanla ni won so pe awon ma kopa ninu eto idibo na to waye sugbon ngba ti o ya merin pele ni o kopa ninu eto idibo na to je egbe oselu PDP All Progressive Congress Social Democratic Party ati ADC sugbon awon merin yen pele ni won kopa ninu eto idibo ngba ti won se akosile ati abajade idibo na won ni egbe oselu PDP ni won ko gbogbo awon ijoba ibile ati awon councilor to wa nibe patapata nipinle Anambra eto idibo to waye ni nation lo gbele laaro yi
3: ninu were di guardian to jade laaro to ni won ni adaba ona ni akungbe inanjo eroko nsa lon ti won ni o o mo ni ti ore awon molede wa Nigeria ko o ti won o mo pe bi ijoba se nda gbogbo awon eroko ni orilede yi won seto lati le ma ri owo ile okere ni o won ni opolopo molede Nigeria won agbera o di Kenya o di Zimbabwe lohun won lo wo eranko latari pe awon en toju eranko won ni o won ni owo awon agbofiro o ma ti te awon oba ije dakan to pe won ba eyin erin to lo bi melo kan ni owo won won ni eyin erin ohun pe gba ti won fi won bayi o lo bi kilogram adoje ni jebo ye so won ni eyin erin gba ti won ka ni meni meji pe o je meji le logun le yin erin ti won ka mo won lowo won ni agbemowe ni ipinle ogun o na ni won ti ka eyin erin mo won lowo je bi eni ti o je iga awon eso asobode ile wa Naija Customs Service ti agbegbe zone A bo se nso di mimo won ni se ri pe igbese to gbe yi pe o lodi si ofin olede wa Nigeria ye Customs Section Service Act 2023 ite pe ko faye gba pe ki a ma gbe awon eranko ka ma gbe won lo se darukiri ile okeko je bi eni ti o je iga awon custom yi Gambo Aliu bo se nso di mimo o ni kan bi ago merin abo irole ni ojo ketala oṣu keji oṣu kẹfà ti a wà nù ẹ lọwọ tẹ wọn ni ọfadà ni mòwe o ipe gbogbo orú gbèsè báyìí kò dá o béèyàn ṣe ń yọ ọsọ náà ni wọn ṣe ń yọ ọgbà o gbogbo ẹni tẹsí yún wà láàbí báyìí ipe kò dá o ẹ jẹ kí olóde wàdàjà náà lè rí owó rọgùrọgùn máa pa níbi ìrìn àjò afẹ ọpọlọpọ àwọn ìlànà fẹ wá wo àwọn erin tí a ní lórílẹ yìí bẹẹ ṣe wá ń pa wọn tẹ ń yọ eyín wọn tẹ lọ ń tà ní àwọn ilẹ̀ Asia Asia ipe kò dá tó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú ìwé ìròyìn Guardian lè wà láàárọ̀ tó ní.
2: Vangard tèmi náà ló wà báyìí tí mo wà bá ń tẹ̀síwájú kókó níwèé láàárọ̀ jẹ́ kí ẹlẹ́yìn lórí ẹ̀rọ ìṣekúṣe tí wọ́n ṣe ọmọ Nàìjíríà o. Ẹ wá wo ohun tí ọ̀dọ́ yìí sọ ó ní wọ́n fún mi lóògùn oògùn olóró mu ó ní ó sì mú òun láti bá ọkùnrin bíi ọgbọ̀n lajosepo ni tipa iwe ro ndi vanguard to jale no gbo ile si iroyin laaro yi won ni e wa wo bi awon igba ti iroyin yi jale sode awon olopa to pa nbe gan ka wo gbera won ni arabin omo odo yi lo so di mo fa awon olopa lana ode yi o nigba ti awon olopa ipile ko papa commissioner of police wa ti won lo si bi koro ti won fa awon mo yi ti won tin se won ni se kuse wo ti asiri won tu won omo Nigeria re kan loju asiri won pe e wa lo wole kan be le la kan ti won ko awon mo si ti won tin se won se kuse be nge bo se sunday morning wo rin laaro yi won ni omo na omo odun 16 ni ogun ni chidi man won foruko e won foruko keji ke oruko keji ni won fi bo lase won ni ipinle mo lomo yi ti wa si ipinle eko won ni osu 4 ni won fi mo o sinu ise ewo na bi lati ma se won mo ogun ma bo awon okunrin lajosepo okunrin bi ogbon lojumo o won ni gba mi gan o ma n to bi ogota gege bo mo yi se so di mimo fun awon akoroyin nipa ti won fo wa lenu wo won ni ipinle ipinle delta lo n ti wa o won ise to won kon be se ka ma ko ise keki lo won ko Benny, ya yen se pe ya ni so leko kin lo so ede eyan ko le ba lo se gidigidi won wa mo lo si Lagos Island ni ipinle Eko ni ibi won ni ibi lo ti fo won si koro o ti won ni bo se wole lo si sari bo se lara won to fi di pe awon ra won yoku run nbe awon na won okunrin na won so bi egberun 5 egberun 10 ah won ni won ti mo na won dada won ti won ti fo won lewo sugbon olopa ni e wo gorowo e ri ise wa be ri ise wa awon olopa ti ri won mo won se salaye bi omo na se bo lowo won ati ibon se puro mo ati gbogbo e ekunre wa nu we royin vanguard ja leni obi ati alagbato e to ju omo yin o kolon ba awon omo wa
3: ami kolon ba wo awon omo wa olowo awon to nfi won se awon owo nabi ati awon to nta egbogi oloro fun awon omo o won ni iroko to ba gbagbode bi be la ma be o o ma ni oro ti ijoba apapo lede wa Nigeria ma so nipa awon oba eje eda ti won sise labi o won ni enikan je pe egbogi oloro loyan layo ni ipile ti Eko to je pe o ti fi egbogi oloro na ko oro repete jo won ni awon oro to fi kojo ni ile itura ati opolopo ile o won ni leyin ti ile ejo ti da lebi ipo je bi iwa ti o wu o ti won si ni ki ijoba ko gbese le gbogbo dukia e je mo pe won ta lara won dukia lano de yi o won ni ba ba sale to n gbe egbogi oloro hun ni won ta hotel e je pe ile ejo ti gbese le pe ijoba eyin le ni o won ni billion 6 naira o le die pere na ni won ta hotel ohun 6.3 billion naira won ni baba sale gbogbo oloro ohun amodi to fi foruko bo lasiri o won ni oro to soju lu ko farasi de o ijoba won se akoyawo nigba ti won fe ta hotel ohun won ni won ku awon eyanjo ipe e wa ara bi igba ti eyan raja basa ni won ni awon eyan si kojo sibe to ni kaluku so pe 1 billion going elomi sare so pe 3 billion ko to di pe o lo tan won se are en to ra ni 6 billion o won wa kede bayi papa ajo to n gbogun ti gbogbogbe oloro ni olede wa Nigeria lati olule ise won ni olule wa Abuja ipe enikeni eyan keyan to ba fi abo si ko oro jo ni olede wa Nigeria won ni awon ma ri pe gbogbo awon kan to fi abo si ko jo awon ta ni o won daruko awon eyan kan laaro ti toni to pe won pe awon na ni won je won se orire ni parira oja pobori hun ponto hun won daruko won won ni ile tura hun alaja mefa ototo ni agbegbe Victoria Ala nilu Eko ohun na ni o wa won tun ni awon dukia mi siku ni Lekki o ni ipile ti Eko kọlọn ko ṣawa na lo lori ire karira nbe o won to won berebe iroyin mo mo ka ejo bere o ba la mu o si mo wo olowo ka won to awon dukia yin na fe ra nbe e lo dogo we iroyin di gaja e ri bo se to won berebe o
2: sale mo lo fe
3: aka ti o gbe
2: mo pa ti ni wore indignation to jale leni na to so di mo pe o eni ore da ko ma bi se binu o eni abini bi nda ni ele lo so awon ile ise lopa ipinle eko na lo so ledi mo laaro ipe ewo fun won to gbode kan lati bi ojo melo kan bayi o ile ise lopa ti wa ni oluluwa nle Abuja in the federal capital territory ni ilu Abuja lo so pe awon ti bu mu arabirin ko awon ti da sile o awon ti gba lowo igbekun obirin eni odun 16 ni 60 ni o won so di mo nipa ti won foruko obirin na pa mo ni pe bi oṣu 16 nilu Abuja ni aburo re to jo omo iya re ti fi pamọ si koro ko won ni won ji pe pamọ si koro ni ti o si n fi ya je ni ona ti ko to en to je commissioner olopa lulu Abuja Ahmed Sanusi ni won so le dimo lanu ede yin gba ti won ko awon afurasi mi na to ko nibi ti won ti rin awon irin ti o bo si nilu Abuja to ko opo mo awon arabirin yi o won ni fight against crime la won wa bayi o jake jado le Nigeria papa ni olulu le wa ni ilu Abuja lori oro arabirin na yi ti won da sile ti won gba sile o won ni grace anekoku won poroko arabirin to je omo ipinle anambra won ni ibe ni agboku awon enikeji re aburo re bo si je gbon chinedu anekoku to ti fi pamo si koro kan fun odun kan ati osu merin to so mole sibe won ni be won lopo se wo be kele ni won re arabirin ni bi to so pamo si o fun odun kan ati osu merin o kini idi won lo kon fi aje lai ni di npe nkan kan da won po obi o reti pe ki arabirin na ko gbe mi mi sugbon won ti re abirin na mu bayi won ni ile ise olopa so pe te ba ti ri awon nkan te ba ri nkan ka soro won yin si something say something won ni ka ma da ke o ka mo ni pe awa nikan lo roko o te ba ti npa nkan wole won jade abi irin kan ti ni ifura ninu nibi ta ba wa nibi se wa ni ati gbo bi ta ba wa ka ti ma pariwo sode o tori pe igboro nsin o ti ri ba kan di nation lo gbe laaro yi
3: ninu we ready gaja to jade laaro toni adura ji ka ma se ni pe a ni je ni ti won wa o ilu le lasiko ta wa yi o won ni ori ma fo obirin kan yo o ni agbikan to pe ni my 2 ni ipile ti rivers ilohun latare kini won ni obirin ohun ti won daruko e ni aro ti toni won ni iya omo odun meji la kan lo ni ko ba o mu omo ohun lo si ile ijosin o won ni obirin ohun lo ba bere si mu omo lo si ile ijosin oruko obirin na ni maria kobara o won ni bo se mu lo o dabi pamo na lagidi won yari to miri miri awon adugbo latare pe to ba ti ri nkan tete bere bere if you see something say something lo ba nbi pe se ba mami mi ka bo ye be ma sala pe iye lo ni bo mu lo shoshi won lo ni taya ti ngbe taya oni kumo ti ngbe kumo won ogbo tenu won ti bere si ilu de bi pe to ti re taya ati petro to ho gogo olo lo ni ki petro mo dia o won ni ohun lo ya ki o je pe awon lopa ri do like me o won ni gbogbo alaye to nse ko won won leti o tori eti o gbeji oni kaluku kan so ti e wo to bo se nje ni ye igba ko awo kan won o ti e gbe lai ti mama na nse o won ni opolo pe awon lopa to rin si asiko je be to je alukoro le ise lopa ipile rivers ye asp agabe kabolo blessing bo se so di bimo o ni ba won se debe la won do le mi e igba ta won se se iwadi awon la won ri pe looto ati lododo iye omo na loni ki o mu omodun meji lai lo si church latari pe boya mo fe lo church to mo n fese pale to n se tikotiko la won dadugo e wo ti o fe tele ni so n lo bi sa to si be lo bo so won ni ye to ni ohun ko di ye ohun lo tetete mu lo be si lu nlu bara ko tetete sun to pe awon yo fe ni igbagbo ninu eto idajo olede wa Nigeria won fe ma se idajo ni owo ara won sugbon lese olopa ara won pe e ma se idajo ni owo ara yo ti ki ba se pe awon tetete rin si asiko ni e ba ti fi emi Maria Kobara e ba ti fi emi esofo ori ko biri ko yo ni agbugbe my 2 ni ipile rivers latari pe awon eyan inu won odun se awon isele to nsele ni olede wa Nigeria o
2: ese o an tesiwaju

birthday to you. Eni ri ase pupo o omo bi oni Alhaji Fata ani fowo se lowo siba eni Alade wale sa oba na balogun awala lo ki e pe pipe lowo se ni aro wa pe laye abila omo pipe ni se ri ape eni ko de ri ape loye mo fila ati ri e lodun ni Alhaji Fata ati ri e lamodu ninu owo ola ola alaafia babara lile lase edumare olukini Alhaji Otunba Adewale sa oba na balogun awala.

0: Bonu Rantia Siwa Junior, Bond FM 92.9 Ikeja. That's it, nine. You can die. Well, I'm not you. Because it's what you might pay. Oh, be a child, job. 1 year, come on, go. Girl child. Turn in for the girl child. 1 year, go. I just got to do come on. Ile ise aladani kan ti ki se ti joba ona so le di mo laaro yi o nigba ti won so pe awon ise agbekale eto kan eyi ti o ra omo okun papa eyi ti o kan ko won ni ogbon eyi ti won fi de eyan pataki lawo pa ni awujo ati awujo ni ma baje lati ari awon omo okunrin ti won ni daporo won ni awujo wole ni ati pa awon omo okunrin ti o won ni a ma pa o won kilo pe lai se itojo awon omo okun bo ti to ati bo ti ye won ni yo fa ki agbegbe wa wala ko ti mo ma gbile si ni o so di mo gba ti won se eto kan fun awon okunrin ni ipinle eko ikole ndibo child blueprint won so ni mo pe iwa ati ojo awon okunrin awon ko won papo lati ko won leko papa awon mo dekun wa lawon ile eko girama akidado awon ipinle eko le apako ni ipinle won so di mo pe awon kede eleya won si se eto yi lati ko fun awon obi alawo to papa awon okunrin wa awon okunrin fun itoju won ni won ni ti a ba se n doju ko awon obirin wa lati ma toju won se ile tan ko won ni wa toto laarin awujo papa nu ile ki a ma fa awon okunrin wa seyin o ko ma pa won ti ka ri pe a doju ko won lati ma ko ki awon na le je en pataki lawujo won ta ba wo awon isere to wa loni opolopo awon okunrin wa ni o won le wa awon titi wa e wa won koro ibe le mama okunrin to sa si to je ko won tun titi ti won si dakuda si ki lo fa lati ile ni nitori pe awon obi papa lagbato won ju pa awon obirin oya papa lagbale biodun ile yodun he o le ma fo pa won lo ni e ma fo pa mo okunrin lori o ni e boju ta mo okunrin o e ko won e fi fe won si won e ma ba se pe fo mo okunrin yen ma ni won ni se oriire die die na la se ma toju won ti won fi ni pataki lawujo o won ni e ma pa mo okunrin wa ti o de oni e toju won be se n ta mo obirin na won so di mo laaro ni we
1: koko nu we re na lo nte si waju won ni os oni won opin dada gbogbo wa na la gbodo jo gbe tori pe eto ara wa agan ni ko se dagbe o amo lo nti owo e to je alamoki ti igbakeji gomina ipinle ti eko lori iroyin ohun ikeji iyarebu fatai adedayo oyewumi jade ti won ke si omo bibi ibarapa oke ogun lapapo lati jade lati lo foruko sile ninu iforuko sile fun awon eto ondibo eto lo lowo fun PVC ye permanent voter ka je pe o lo lowo won salaye ipe ele na ni abara to gbe to kogun si idibo gbogbogbo ta ma se ni odun 2027 alagba fatai adedayo oyewumi o wa ke ti gbogbo olugbe eko na pe e o gbodo gbeyin o e gbodo jade ni ki e le ri bubudu ijoba wara wa je ipe

0: ma gbele pawo owo yo ma wole fun o ni igba ti o ba nsu tabi sere lowo ni pe ni igba to ba ti se okowo re lori ero ibanisoro re si gboro si awon to nilo re owo yo ma wole pelu irorun fun o ile ti san fun wara ti oyin ni orilede wa Nigeria abalajo ti the gate se gbero lati da okowo sile lorilede Nigeria ti o ma pawo wole fun bi ise re ko ba si lori internet a je wi pe ni asiko die si ise na o le ma ba igba mu mo rara opo ni ko mo wi pe ero ibanisoro alagbeka to wulo to fi play game to fi sere yi o le ba pa owo wole fun koda o le so ohun di oloro ni ona to to ero ibanisoro to wa lowo re yen iye smartphone ha ohun ni ona abayo ohun lo le lo lati ma pa owo wole ti irorun yo si de ba iwo na dropshipping business tabi e-trading ti o je ona karakata lori internet ohun lele ma mu owo tabua wole fun o yala o mo bi a ti lo computer tabi o ko mo o ka iwe pupo tabi o ko ka pupo rara Tips Arcade Forex Academy yoo ran o lowo lati di oloro pelu answer to wa lowo re yen bi okoko baje ilaki ko ile ise Tips Arcade Forex Academy ti se agbekale idanileko nla kan ni ipinle Eko to je pe lori forex trading ni nibi ti oga agba ile ise Tips Arcade Forex Academy fun ara re ati opo awon olidanileko miran yoo ma fi iriri won ba gbogbo eniyan soro ti opo eniyan yoo si ma bo ninu ogun aini koda ti iwo naa yoo mo ona abayo kuro ninu ipo ti o wa yi bi idanileko yi ni o ti ma ko yi bi e ti le ma lo phone to wa lowo yi gangun yen lati ma pa owo pelu irorun bi e ti se le se karakata lori internet yi koda ki e je onise owo tabi onise osu ko di ise yi lowo rara o onise owo bi iya eleja iya alata iye elepo bikila mechanic fertilizer koda o wulo fun awon agbe to je pe won sise agbe ti won ma sowo won ma ta ere oko won to si je pe yo ma mu owo sabo wole fun won faodu ti o wa lowo yen na le ma lo ofe ni idanileko yi ti o sumo si pe ko nilo wipe e n sanwo iwole rara abi e n sanwo fun idanileko yi a kii dagba si ohun ti a ko mo bi o ba ti mo ona lati lo ero ibanisoro re lati ma pawo wole o ti ju lowo tabua niyen o Tips Arcade Forex Academy kii se yahoo nitori ero oko elomiran ni wipe gbogbo ise lori internet ni jibiti bi oko eni ba dani loju a fi gbari ni iwo naa ma bo nibi idanileko yi
1: ijo Wednesday ose yi gangan ni yoo waye o e je jo pade nbe
0: aago mokanla aro ile ise Tips Arcade Forex Academy yoo se idanileko yen seminar yi
1: ijo Wednesday ose yi gangan ni yoo waye o e je jo pade nbe ni Tips Arcade Forex Academy eyi o ma wa nbe
0: laago mokanla aro 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko aago mokanla aro gerege lo si ma bere gbogbo eniyan ni ilanileko iwa fun o yala o ni ise miran tabi o ko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu okunrin obinrin abi iwo ti keko jade ni ile eko to n wa ise ma tumo ma joko tetere o iwo naa ma bo lodo wa lati se idanileko yi lofe ni o idanileko nla ni o nitori awon agba oje yoo wa nibe lati ma ba yin soro ofe si ni idanileko yi pelu idanileko yi yoo waye
1: ijo Wednesday ose yi gangan ni yoo waye o e je jo pade nbe
0: koda ofe ni pelu o ko ni owo iwole tabi owo idanileko lati wa gba aye sile iwo naa te yes sori number yi yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 lẹẹkan si 08063422699 bi o ba le wa sibi idanileko yi a o fi ona han o koda wa tun lo si ile pẹlu ida ọgbọn yẹn 30% owó tó máa nílò láti bẹ̀rẹ̀ okòwò rẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ tó bá dánilójú kì í kọsẹ̀ lẹ́nu ẹni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ ti wa tun ri ona abayo lati bere ise lese kese ni Pips Arcade Forex Academy ni won gbe wa o ni 73 Allen Avenue Ikeja ni Ipinle Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti won na fe ku ninu okosi kosi send yes latori phone re send text message yes so the number yi 08063422699 leko si 08063422699 ori re ki de bara tetere oro to ba da ni loju ki ko se lenu eni lakoto ara Pips Arcade Forex Academy awon ni won ko ri wolu ti won ni ka ku ni ko ise ati osi ka wa na do loro ka yi ma se sadankata fun wa na ni gboro iwo na dara po mo wa ni the seminar to ma waye ijo Wednesday ose yi gogo yo waye o e je jo pade nbe laago mokanla aro ten to fun ni number yi lekan si ko ma ba di pe bi nba lo ton ko ma dari ojiyan number yi le ma pe si e send yes si number yi lekan na be ba ti send yes si logon bayi ni o da yin lohun number na re o 08063422699 08063422699
1: Wednesday, number alone.

0: Ogoji ekiri jibora tano danu sampling night leyin se ojo to wa kefe irora to le fa irun so bo se nfe to ba woju ago to npe oku iseju na dogun to fe so bi sampling night ko meji lura were were mi sampling yo ma sise lagu ara re nigba to ba so lowo ti ilera pipo yo si je ti e to ba ti ji lai latati sampling night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebi ni fu e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti new pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka po ogun bo le se bara re o ba se gore leyin ojo keta kon si dokita re sempe night se fere ro wa bi ko sempe
1: oko ni ti de emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si oya espelli celery
2: s e l e r I e salary
1: ah boda mi espelli espelli no di salary oya no pin gbiyanju espelli turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e ka re pali ohun se be magic chicken flavor kan fun yin
4: ohun se be magic chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa o le yi pada ayo
5: you do waka coffee start anytime because of smoke and dust use comics make your day relieved
6: oga chemist I beg I need cough medicine where if you work sharp sharp
5: oh yeah try comics cough syrup yes so comics get active ingredients we will clear your cough just yeah drink and day relieved
7: comics na confirm
5: cough drink comics e day relieve cough if symptoms persist after 3 days go see your doctor
8: Lupa, awon eyan ki mo bi data awon se ma tete jutan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je ki nje si bo ti se ma nsele gan. Kiti ti olowo mi ba ti sun. Mo ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si ni. Apere ki sare se auto update niyan ti ohun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti sitile le ni a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
9: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
8: se mi o so fun e
9: jara e ma je ki fun yen ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
8: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
9: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

0: 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sabi now
1: see you brother you're listening to this
2: asawon agba opa ah an gbadura kan ni leni omo jogun eni omo iya ataba kan sami tori ta la se nsadua opo omo iya awusa opa kan oforere won po ni duniya o ile se te fe jerun te ro pe yo wo ko wo mo o tu ti teke atabi nu eni oro fi mo gbugbe yin manu oje fi won sile epo loru ni ti e ko ni yanju omo ba ti e je baba to mu atari naira waye won to ti gbele ko mi owo ni ti e o ti mu po to mo ka wa ase bi eyan to taji loju orun olorun ti si orun la jina fun e ni ti e o ti fatari re fanaira modo o ti fi so ore to se fun won oni o fi nsan oje modu kuro ni life won ateyi ana alai loju ti rele ana re ku si mo gbo wi pe o ti fa won si kootu olorun won le je ko roju se baba awon mo ti e dojo ale o ti won fi so ni o fi nsan awon na olorun iyan ki se ru eyi ti won se yi ka tubo to gunrege eyan wo e ma wo bo sile oro mo ti e gbo wi pe won lawon na ti lowo bayi won ti gori esin won wa so pa ko luke owo owo ni won ni eh a ti baje ni wa tele ko wo won to de e to si egbe ni wo wo loro yin abure na ti tele e to jale le kan bo ba daso aran bori oso le lo dabura dabu pelepepe ha se to fi san sojo orere baba yi lo mo mu ede bi ise yi ha iwo na lo to wa se lesu leyin baba ton fi le baba oni baba lo ore ma ni won o asaga bi iwo nu olonu bi be ba lokunrin roko ode to birin da lawun e ma wo bo sile oro iwo omo birin yi ni wo ti to ti e lala oko re laye ni wo to mo pe wa re ni re fi o o loko re tan ori bi re seruka wo n to fi san foko fe bi oko awon obi oko e won o le dodo yin mo ha ni yawo ti won fe ni su loka te gbowo osun te gbowo adi wo n to fi san fe bi oko oro re ba di me and my husband love wanted to iwo nu olonu eyi to fi san na ti e da omo re o kesu wa o ore wa a mo pe bo sese re wo n to fi san fun yawo e ni wo to mo pe wa laya re laye ha olorun tare aladubarika ya si otan bo se n ta lo mo n jo bo se lu lo mo n yo o na kan te ko to ri kan owo re o kan sale apori ewu ri o ya leji kari iwo foko ogede se tai bi omo elomi o kawe boye dokita laarin awon akin egbe obirin yi o mo sabi amo o o bi nurse o bi dokita o bo ni segun oyinbo o bi o bi beji lomo to bi do hotel won obirin yi ha lo mo la e lagan o lo keru ape to se pe bokunrin o ba layare lede eyan mo ni gboro to ba n gbo ajade itanile ayare lo n be nle won apo kan ki lo koku leyin lobirin to koju mose ti owo tawon bo pa mi ta la kore oko ru kakiri igboro omobirin to kawe ede gongo ti ki se won lona ni suku to wa yale fun bi okete to ni ko gbodo de sakani e mo o le kuro nilu to laju to ye ke jo ma gbe leyin feyinti lenu si oba gbogbo eru obirin yo de wo ninu ile alapa to ko sibi kan ibe lobirin yi tin daso to ndaji to ndagbe bi oro ojo to obirin yi ndapejo ninu ile to wa gunle si ko ni yaka bi ba keke lori ibusun e ko se fenu so ohun atawa tanso kan ne do ma faya kin ya laarin ede ani o tun se bambala kataki ni baloge o tun rapa deku mago lo nla fobirin yi ko fi ma mu okete ni totoko aja arabuko abajaja wale boju ba ti pofiri ilejo tun ya kloba tun ya ni bebe odo iyawo e wa ninu ile o oko buruku yi awa ti gate lati sita adi o si jedun ko to wole e pada so to ye ko fi sare fomo onile olona ti o rare ko to fe laya aseyinwa aseyinbo obirin ti won fi ya je te foju e rare to se yi o papa teri gba so o bi mo won o je ko duro jere omo awon to ja fun alakori baba won je Benny, on tu jafo na kori baba wani. O kole wo oje ko sunu le ilojo kan. O fa inti le nun si oba, wo oje ko duro fa wak bet to e. Ha. Oko to se ru ele yi fobirin. E wani o ni ji ya. E je kama o wubo si le oro. Baba ko lata yi okpare, o si kai da wani lo, la ji ya ise. E si ode no papa 214 na genyi. Gbogbo okunrin ti ki ba fe bobirin ati omo gbe nu ile esin ode ni opapa tu fo won gbeyin so to ye ko fi san re fa mo lebi to bebe fe won lomo ejo nbe laye lorun fun e awi sokun ti o se ni ti o ah ti o re legun leku gan pelu o ti pa oju e ti wale bayi abi lo ba wa lare de wole bayi ile to ni ki yawe omode nipa to wa laye o ti so di bamboo tu bayi baba 70 years tawon ore e tun gba won ale wa nu ile wa ba sasepo ni toto mo lo so ba ku mo labe e keran e daran mo re rugi oyin igbesi aye yin yoku ogbe won leti lo eye lo ko sile be laa mi ni bata nke lo tu fe oro te se be ni kon ni bo ti han sara agboro ti din taraye fi nkorin gbogbo e pata ni taju ngbo mo kuku nbo wa soro iwo lo pa o ohun ko lo para re iwo lo pa yawo e ohun ko lo para re bi o ti foro emi e kiri ma lo lojo ti de so to ye ko fi sare fun ya ati baba e iwo ti ya ati baba ji ya jise le lori o jade university poly nc tan ko si se kan ko sabo kan ojojumo aye ogun oloro ni ni mimu se n to ye ko fi sa fa won obi e ri eto ni bere
3: VGN, see something, say something. Any to really map, any to pali mammo, any to molly mapu, a bad yola fisoya, a jayoko, berudori, a jokilate book of Nigeria, VGN, don't kiss the baralu, a KF was open with Lamo, Lati Casse or down on the leg, there battery for your cordola buoy, a to lay down your life here, Lulu, a quick command that she saw good today, to what the commander, VGN, Lagos command, sorry, 002-352-7478. 0802-352-7478 and 0806-620-3593 0806-620-3593 as Lepi Alukuro VGN Lagos Command Bola Odus Zori 0803-436-3090 0803-436-3090 VGN see something, say something Olukede, Comrade Bola Odus Bola A.K.E. Bola Odus Latin Berigbe
4: o ti ya o gbogbo eyin arinrin ajo pata te ba nlo sawon ilu ti won fete kan wonyi move stop motor ni e ma bo ni number 185 abeokuta expressway move stop plaza iyana paja lagos oko ayo leba osogbo oyo lauted gate fiditi awe jobeli akiyele mania ire gbogan ode omu seko ni ede osogbo ire poli ikihun inisha kuku konta ijabe ilaudo erinle ofa ajase ipo oro oke onigbin omuara Landmark University, Akoda Ede, Owode Ede, Ilorin, Eyen Korin, Ote, Geria Limi, Challenge, Tanke Okeodo, General, Maraba, Abuja, Okene, Lokoja, Kaduna, Kano, Zaria, Efe Shata Okoni, Abe Efe Peru, Roche Sanwen, Luti Moti Fete Banwen Yi, Oya Emak, Wea Wea Rob, Bani Soro Yi, 080-6273-2066, Tabi, 080-3848-4268. Bode tuje 080-3859-0064.
5: Gbogbo eni to be sise opolo je gbadun tabi fara nisimi eyin ti irin ajo bo ni Nigeria tabi loke okun ewu apartment te le de si lai si iberu bojo e ma bo ni ma factors Nigerian limited bawo le se fe si won ni eru ma pa lo se two bedroom flat apartment ati bebe lo gbogbo yara won lo nko lala ko re fo ye ina won ki seju omi ero won ki lo abo to peye fe mi ati dukia aye gboko si to fi ni lokan bale gbogbo mi won lo tutu dodo pelu je le ye ati toke okun terin to yaya ni gbogbo awon ose won fi dani lohun gbogbo ibi yoru ke ti ma bo ke ko tabi ni Nigeria agaga ni solo mushi leki aja ejibo ikotu okota ilasa aja estate tabi ni bikibi e ma bo tarata si number 11 Ibadan, Akinbaye Street, Isolo, opposite New Palace, telephone 080-8524-9479, tabi 080-5552-0208. Atractus Nigerian Limited, apartment to finilo kambale.
4: Oti ya o gbogbo eyin arinrin ajo pata te ba nlo sawon ilu tin wo fete kan won yi Mustop Moto ni e ma bo ni number 185 Abeokuta Expressway Mustop Plaza Iyana Paja Lagos Oko Ayoleba Osogbo Oyo Lautech Gate Fiditi Awe Tobeli Akinyele Monia Ire Gbogan Ode Omu Seko Oni Ede Osogbo Ire Poli Ikirun Inisha Kuku Konta Ijabe Ilaudo Erinle Ofa Ajasa Ipo Oro Oke Onigbe Omuaran Landmark University, Akoda Ede, Owode Ede, Ilorin, Eyen Kori, Ote, Geria Limi, Challenge, Tanke Okeodo, General, Maraba, Abuja, Okene, Lokoja, Kaduna, Kano, Zaria, Efe Shata,

0: ogun ni fun oruko re Olorun ope ni fun oruko re Olorun muso ni fun oruko re Olorun eni ni ojo 16 ninu osu kefa 2026 awo gbe ki se were o ohun ti o je lo nwa kaakiri o awa bi Olorun ohun to aje la nwa kaakiri Olorun ma ja pade ohun ti o je wa o akoba adaba oro loro Olorun ma fi Roma fi se so wa o ebi aro ebi osan ebi ale ebi oru Olorun ma fi pa wa o odun gbaleto kiti na lodun wa asiwaju ni tijani apoji arasi owo re arin yo oja re okun re dasun re kwari la ina re ina osu kefa lawa oye ja farimora eja farimora ori owo afamora ori ka ori orisirisi afamora go ba te fe karo
1: e karo
0: awon e tun ni pe ari erin aju lo tun be ni oru amọ wa be abara la ko iroyin nipa awon olorin ati awon osere ori tagi abara le keji bere ati aye idahun nipa awon olorin ati awon osere ori tagi e pari bari wa adepa global property and paint won ti kwebu kare lotun losi egun ti wa nle ti adepa global property ton ko kale ile se adepa global won ti darapo mo wa ti darapo mo lori eto yi e ma kabo aseye bala kon se ajo so ajo iroyin de on dupe ni ipo to wa sa ebi ara ololufe won tin kedun agbojo sere theater ni oloye kola oyewo won tin kedun won latari pe won dagbere faye ni 80 years ebi ara won tin comment won soro awon kan pe ah professor wa ton fi wa ni oeyu eyan gidi ni won o pe ise ton se won le gbagbe won pe gba ton fi wa ni oeyu awon ise awon osomo lecturer we baba man lo jeje ni pe baba ise awon ya ti jadi awon lecturer orisirisi comment won sa awon gba dupe lo Olorun pe agbalagba ni baba 80 years Olorun awa bi o ni ajaba won leja warawara o emi mu atala ti Olorun se fun wa foluke damola mani ko kere nu aye laipe yi ni foluke damola lo omo re o ka primary school secondary school wa lo sile ko igba o ka wego ni o ti jade bayi awon eyan wa nbe lo foluke damola pe se o ti bi mo to yi ababuru eni abegun eni te ba ri e ma biere odun igbaleto eto na lodun igba idi re o kinidi actor gbebe afolaye ti so pe idire ti ere yoruba to bi dun igba igba to fi jeun soke laarin awon ere yokun idi ni pe asa ti se yoruba atewa ati bebe lo o ma han idi ere yoruba idi ni e atawon yokun ti ere yoruba to fi tayo laarin awon akegbe ijaje lagbara a n bo
2: ti wa ja ala.

0: The Great Adepark Global. The Great Adepark Global. Ilé-iṣẹ́ Adepark Global. On tile, on rail. Oyin oranti. Won nile ni Eko, Oyo, Ogun, Ilorin, Ekiti, Ondo ati be be lo. Ilé-iṣẹ́ Adepark Global. Won ba awon eyan mojuto awon property won bi ile, ile at office ati be be lo. Ilé-iṣẹ́ Adepark won kole fun awon eyan lona to gba rorun. Won kole fun awon eyan lona to je pe ma san die die ni. Atun ni ile. O pe gantrere fun ise agbe. Rọrun ni gugu e bade o le se Adepark Global ile e fe ra ni ile le fe ta ni ile fe ko ni ile fe ta ni awon property ali baba yin mojuto wa kan na ton sibe o le se Adepark onkunle pelu oda rọrun ti ton sibe o fo kun rere e lo si block 83 shop 560 HFE complex Abraham Adison ya Lekki Aja Lagos abi ke pe won si 08034202394 08034202394 08034202394 Great Adepark Global Property Baba ni won ni Nigeria ti loke okun ibi ka ba ni wale katale fun ni karale fun ni ka kole fun ni karale lowo eni ati ka fi ile dako Adepark ni jojojo
1: odun gba ete to na lo gbin gba igbeyawo roti ni salami mani awon yen tin ki roti ni salami ati yawo e kure latari pe igbeyawo won pe odun mokanla pe loto awon atenu won ma nja sugbon won yen je global tech dawa karosa
2: e karosa o aki gbogbo ti to nbo wa ni akoko yi pe akuse ilu o oruko mi ni akini ilu atoba lati ni se global tech tan ko mo ni mo computer ti olorun ti o ya lobo lati 26 years now ta ti n ko mo ni mo computer ni ona igbalode ohun ti atunuwa ni sori eto leni ohun ta ti n so na ni 50% tech promo yen na ni ida adota dati to ni tumo pe iwa sanwo ilaji ilewe na be san owo ilaji fun awon anfani yen to ti n lo to ti n lo adefe afẹ keti gbogbo omo Nigeria odi ni to la se nwa sori eto pe gbogbo omo tabi baba tabi iya to baba wa dowo po to ba wa si ile ise global tech lati wa ko imo computer any 50% discount lati gba gege bi awon anfani ekeji awon laptop si wa nle fun awon adota koko to ba koko wa si ile ise global tech o tun ni anfani lati gba awon certificate ni awon university kan ta ti bada opo to ba ti lanfan lati lo si university iwo na ri nkan kan gba nlese global tech si ati awon anfani to po nitori akoko gege bi se man so ki se mo le iwe nikan lori di computer o gbogbo awon baba wa mama wa to ti retire awon to ntaja to nsise to ba dori social media leni wa ri gbogbo business bo se nlo ko awon agbe kota de ni po lori sirisi are ni AI wa nbe data marketing wa nbe cyber security wa nbe coding na wa nbe atorisirisi ti o po ti won na le se to le di oga ara re to ba de ko eko ni ise global tech o wa se kakiri mo o nitori ani awon eto fun e te pe a ma ba iwa ise awon eko ti ogan ba se gan ise ni fun ogan na ati awon anfani nbe yen lorisirisi ni bo le se global tech wa Ilé-iṣẹ́ Global Tech súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀ kì í ṣe ibi tó jìnà sí ọ a wà ní nọmba 23 ní Jagumoru Street ní Laide bus stop ní ìlú Bariga bí mo ṣe máa ń sọ gbogbo ọ̀nà lóde ìlú Bariga kò sí ibi tó jìnà sí yàn níbi tó pé o ti lè rí nǹkan tí ìwọ náà fẹ́ o lè lọ síbẹ̀ so nọmba 23 Jagumoru Street ní Laide bus stop ní ìlú Bariga bóyá o fẹ́ pè wá fún ìbéèrè kan tàbí ìkejì ẹ pè wá sí 070-57-62-98-44 lẹ́ẹ̀kan sí nítorí bí a ìwọ tó lè ṣe fẹ́ mú báírò tàbí ìwé 070-57-62-98-44 tàbí 080-38-31-81-96
1: ipa aruba ni bi ise theater abi bi ere ton fohun si ni pe awo ohun lo je ki won ni ko se aruba ati egun tolorun bu e jade le agbara a nbo.

Kpọmkwem Olisabi n'igwe bụ ya ma onye ji ọfọ, maka na m onye ọbụla ga na-asị na ya ji ọfọ, aka ya dịkwa ọsa. Na ya na-eme nke ọma ma ọ bụ na ya emeghị nke ọma, naanị onye mara mmadụ karịa ka anyị mara, karịdịarị ka anyị mara onwe anyị bụ onye bi n'igwe. Ana m dị na-ekwu ya na mkpụrụ onye kụkwanụ n'ụwa ka ị ga-aghọrọ. Ọ bụrụ na ị kụọ mkpụrụ ịkọtọsị mmadụ ibe gị, ị ga-aghọrọ ya. Ọ bụrụ na ị kụọ mkpụrụ na ya mkpụrụ ihe ị bịara ịkụ n'ụwa bụ mkpụrụ ntisa, ị ma na e nwere ndị ji ya wee kwara efe. Ọkwa ịhụrụ ebe ọbụla a na-ekwu maka otu ihe ya esi wee tisaa, ezinụlọ ya esi gbasaa, maọbụ aka ọrụ mmadụ, maọkwanụ ihe nya azụmahịa mmadụ ka ọ ga-esi wee tisaa. E nwere ndị ọ dị ka gasị, nya bụ na e kenụ ha, ọ bụla ọrụ ha. Ọ gịnị ka njikwuo nke a? Ihe njikwuo onye abụọ na ọ dị ete aka ịghọtago asịwa ọkwa igbo na-eme onwe ha. Ọ gịnị bụ ihe ga-eweta dịrị nya bụ na mmadụ na ị ga-afụ nwanne gị ka ọ na-aga n'iru iweta ntaji anya, weta anya ose, weta nkọsa? Ọ dị ebe niile, ọ dị ma n'ebe a na-azụ ahịa, ọ dị n'ebe a na-arụ ọrụ, ọ dị n'ebe a bi. Ịfụ na nwanne gị na onye a bụkwa nwanne gị o. Mana ịkọcha akụkọ ebe a ehe a na-ajụzi kedụzi ọkụ esikwa na ndị a bụ ndị Igbo. Aka m dịkwa ọsa, mana ihe mma bụ na onye ji ọfọ na Chukwuma. Sarụ wiwa ngwa ka anyị.

ajụjụ nsị ka njikene bụ kedu ihe kpatara na ụfọdụ asịakwa m na ọbụ ụmụ nwaanyị niile, kedu ihe kpatara na ụfọdụ ụmụ nwaanyị gbachachicharụ ọkwa m ajọ, ya bụ bekee kpọrọ ya wiked, ya wee gbachachicha ajọ nke bụ na mmadụ na mmadụ ya pụta ịfụ nwa mmadụ nwa ịmụtakwara ịmụ ụfụ ya ka isi wee mụọ nke gị mụọ ụfụ ya. Ọ bụrụ naanị na ị nwere ohere ilekọta nwa ahụ, ọ bụrụ na ụkwụ gị ime edunarị ya ndị nwe ya karịa iwere ọkụ ayon maọbụ were ihe ndị ọzọ were na-emekpe nwa arụ. Ọ na ihe o ji eri nri na ahụ ọbụna nọọ atụ aka asị na kodo onye mere asị nọọ ndị Igbo nya asị m nwa ya ị na-anya na soshal midia nke na-agbasa ka ụkpakata nwaanyị necha anya nwa onye ọzọ aka ekwe gị ịda ya ọkụ ayon na o medere gịnị, kedu ụdị na o zuduru gịnị, kedu ihe ị ga-asị na ọnya ka o zuru ma ihe ị ga-asị na nwatakịrị ahụ na ọnya ka o mee, ị ga-eji wee ni obi wee menye ihe wee na-adị ọkụ ịda anya n'ebe a sị m na onye a dị mma ịkwụgbu afọ m ya wee sị na ma nya o ma nwụ maka na ị na-anya nwatakịrị a ha dara ọkụ a ịfụ na ha arụ adị ọdị nwa a dị enetedị anya na afọziarị nọ nkezi nọ ha dị enetebudị nwa ahụ anya tutu e wee dazie ya were ọkụ ayon ikukwa nwa nke gị o mara ụfụ ya tụfịa akwa ihe ọjọọ ya gbaa leta biko.

At the Ragi North Gendi Bobanda FM 92.9. Nimo Yerima Nketa Bobachi Tuesday. Kaboko Ebere Okwu Ejim Akwukwo Ibi Azia Hain Adiko Ejibu Abata Yere Bata Na Nketa. Maburu Kanyi Kporo O Menibo Sitire Naka. Mazi Tamata Ndozi Nisi. Anyi Mazi Nisi Nki Cholu Nisi Nki Cholu Kanyi Mazugua. Ebe anyị kwesịrị n'izu gara aga were bụrụ ebe ahụ nwata ahụ a na-eku ume chọgawara nwa mbe ọ hapụrụ n'ukwu osisi agba wee zutezie ndị mmụọ gọrọ egwu ma gị mara amara na akụkọ nwata ahụ a na-akpọ ume bụ akụkọ ifo iko di ya na akọrọ ụmụ nwa ya o wee bụrụ maka ya ka m mkpachitu ga-azụ nwa obere oge n'ebe anyị kwesịrị mgbe gara aga ka anyị wee sikwa ebe ahụ were malite. Na mgbe ahụ gara aga ọ bụ m ya bụ egwu ume kwere ndị mmụọ zutere n'ụzọ nke ka mwere ya site na mgbadata ya ọsị ị ga-egbu m nda na-agọzi na-atụ m nda biko biko nda biko biko nda ndarị nda nda ebe a ka anyị kwụsịrị n'izu ka gara aga ka anyị gazie n'ihu na nke taa. Mmụọ ahụ lee ya anya si ya agakwala ọzọ na ọtụtụ ndị mmụọ ọzọ na-abịa n'azụ ma nwata ahụ kachiri obi na-aga n'ihu ya na mmụọ isi abụọ zutere ọ jụọ ume ajụjụ mmụọ nke mbụ jụrụ ya ume abụkwara ya abụ ahụ ọ bụrụ mmụọ otu isi. Mmụọ ahụ agwa ya ihe nke mbụ gwara ya ume gagidere wee zute eze mmụọ isi asaa. Eze mmụọ ahụ jụrụ ya ebe ọ na-aga were malite ịgụrụ ya egwu sị nna m eze mmụọ achọga m nwa mbe m nda nwa mbe m ntọgbọrọ nnukwu agba nda ike egbu m nda na agọzi na-atụ m nda ịga aha m nda na agọzi na-atụ m nda biko biko nda biko biko nda ndarị nda nda egwu nke a na-atọ m eze mmụọ were igwe dị ọkụ maka na nwata ahụ atụghị ndị mmụọ niile ọ gafere n'ụzọ egwu o tinyere ya iwu sị ya tukwuru tukwuru loo tukwuru tukwuru loo tukwuru ala loo ka m kpọrọ gị loo ume tukwuru ala eze mmụọ kpụrụ ya loo eze mmụọ loo mmadụ onye ahụ ọ ga-anwụ eri mma enweghị ndidi were jụọ nne ya ochie ajụjụ ọzọ. Ụmụnne ya bidoro chịwa ya ọchị n'ụdị ajụjụ ọ jụrụ iko dị baara ike na ugokwe mba n'ihi ọchị ha na-achị nwanne ha nwaanyị nta ọ gwara ha sị na ihe ajụjụ anaghị efu ụzọ ọ maara ha atụ dị iche iche n'ụzọ m ndụmọdụ sị ha na mgbe ọbụla ha nwere ihe mgbagwoju anya ka ha jụọ ase ugokwe wee jụọ n'ihe ochie ihe meziri n'ikpeazụ. Ikodi gakwara n'ihu n'akụkọ ya ọ kọrọ ha na mgbe nne ume bụ m eji ụwa n'aka legidere anya nwa ya ma ọ hụghị ya ọ chọgawa nwa ya n'abalị ahụ eji ụwa gagidere zute mmụọ ji isi aga ije obi ụba ya n'afọ ọ dịkwaghị nwaanyị mmadụ ọsọ nke o ji adịghị ije mmụọ ahụ jụọ ya sị nwaanyị ị na-eji ube ije abalị eji ụwa zaa ya n'ụdị abụ sị achọga m nwa m nda nwa m chọgara nwa mbe ya nda nwa mbe ya ọ tọgbọrọ nnukwu agba nda ị ga-egbu m nda agọzi na-atụ m nda ị ga-aha m nda na agọzi na-atụ m nda biko biko nda biko biko nda ndarị nda nda nwa o ji isi aga ahụ lesịa ya anya tụgharị azụ sị ka ọ gawa na ụmụ mmụọ ndị ọzọ ka nọkwa n'azụ otu ahụ ka o siri gagide zutecha mmụọ ndị ahụ niile ume nwa ya zutere ganye mgbe o zutere eze mmụọ isi asaa nwaanyị na-eji ube ije abalị eji ụwa zaa sị achọga

nda. Nwa mo chọgara nwambe ya nda. Nwambe, ọ tọgbọrọ nnukwu agba nda. Ị ga-egbu m nda, na gọzi na-atụ m nda. Ị ga-aha m nda, na gọzi na-atụ m nda. Biko, biko, nda. Biko, biko, nda. Ndarị nda, nda. Eze mmụọ, nwekwa ka o si eme. N'ihi na ọ naghị emere mmadụ ebere. Ọ gwara nwaanyị ahụ sị, tukwuru tukwuru loo, tukwuru tukwuru loo, tukwuru ala loo, ka mkpụrụ gị loo. Eji ụwa amatala na ọsọ adịghị ya, ma ọ chọgodo ịgba ọsọ, ebe ka ọ ga-ebido. Ndị mmụọ nọ n'ihu nọrọ n'azụ. Ebe ọ bụ maka ihe nwa, nsogbu adịghị ya. O tukwuru ala, eze mmụọ kpụrụ ya loo. Otu aka ahụ, nwa ome bụ m esomọnụ ụwa, esomọnụ ụwa. Legide anya nwunye ya, eji ụwa ọhụghị. Ebe ọ bụ na ọhụghị nwunye ya, ọ dịghị mkpa ejiwa maka nwa ya. Ọ mụpụrụ ije, chọrọ ha abụọ gawa. O zutekwara ndị mmụọ, otu nwa ya na nwunye ya siri zute mmụọ otu isi ruo nke eze mmụọ isi asaa. Ajụjụ mmụọ ndị ahụ jụrụ nwa ya na nwunye ya, ka ha jụkwara ya. Ọ zara ha, ihe ndị be ya zakwara ha. Eze mmụọ ahụ gwara ya ka o tukwuru ala ka ya kpụrụ ya loo. O tukwuru ala, ọ kpụrụ ya loo. Odibo esomọnụ ụwa bụ nwa mkpụka, chọkwara nna ya ukwu gawa. Mana ihe mere ndị ọzọ mekwara ya. Nkịta nọ na be esomọnụ ụwa n'anya nna ya ukwu na ndị be ya, ma ọ hụghị onye ukwu nke ọ na-ahụ onye nta. O wee malite njem ruo mgbe ọ hụrụ mmụọ otu isi. Tutu ọ jụọ nkịta ahụ ebe ọ na-eje, nkịta gbawa nnukwu ụja. Nwa ahụ si ya, gawa na ndị otu ya nọ n'azụ. Otu ahụ ka nkịta ahụ megidere wee zute eze mmụọ isi asaa. Ihe mere ndị ọzọ mekwara ya. Heo, ọ dị egwu. Ngwa ka anyị dobiri ya ebe a na nke taa. N'izu ụka na-abịa, anyị amara ihe mechakwara were mee. Maka na akụkọ a, ọ ka fọtụkwara o. Ekele m gị n'ebe ọ pụrụ iche, ọ maka isonyere m na nke taa. Agụmagụ chọrọ nkwado gị. Tutu ruo mgbe ọzọ mụ na gị ga-ezute. Aha m ka bụkwa Ebere Okwu. Ya dịrị gị na mma. Ndewo.

0: Enigbo.
1: Enigbo.
0: Oma mere noga wa no gendi bona bond FM 92.9.
1: Ela amu ko shime. Nko ke gime.
0: Adukwa mo iketeke.
1: Ne eh. Uboganya gi a omakapa.
0: Onwere no kwa mfuchata ke no. Na mfuchata na
1: adu. Ebe nwere uboganya nwe ugeganya.
0: Nwoku egbago ya.
1: Eh.
0: Ke tonya manyaro.
1: Anya batala no go many bona bond FM 92.9 omeni bobo mpanyi ji ago patara gi siokwu ndi bagasere na akwukwa akuko ndi nke rutere anya aka nke ta bu nkubochi Tuesday ahia nkwo na azu abali reni si ko bu na June afo 2026 namdi ezoko ye baham ejima akwukwa akuko Nigerian Tribune na akwukwa akuko Vanguard
0: ekele ngigi bonyo ma na ega anyi nti asingi ndi wo maki happy book gi na bond FM 92.9 maka no na ema anyi obi uto ejima akwukwa akuko The Guardian jidekwa nwanne ya Budi Nation abum ngozi nduche ngwa kanyi noria no bochi nke ta maka ihe ndi agbara na akwukwa akuko
1: adim akwukwa akuko bu wetro na Nigeria ta abu na ojigi nkachapu aha we malite ema na akwukwa akuko ahu no nwere ebe ozo ora haro na abu na Nigeria Iji oku egwu regwu ka ADC gwara ọchịchị Tinubu atụmọ onye atụkwala okwute n'ime ahịa maka na ọ daghị nne gị ọ data nwanne gị mkpebi ahụ megidere ntụziaka ụlọ ikpe mkpegharị Adeleke kwuru nke a ị ga-agata ihe ndị a niile n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ Vanguard
0: n'ezie dịka Nnamdi si wee kwuo na ọtụtụ ihe ndị a nụwa gbara na akwụkwọ akụkọ bụ nke dịkwa m n'aka dịka ọ dị n'ụbọchị nke taa Atiku Adeleke na ndị ọzọ ka isi ha na-agba katakata ọ bụrụ maka iwu ụlọ ikpe manyere banyere pati ndị ha so na ya nke a dị n'ihu nke ise na akwụkwọ akụkọ The Guardian otu akụkọ a ka na-agakwa n'ihu na akwụkwọ akụkọ The Nation wee kwuo si na ụlọ ikpe enyela INEC iwu ka akachapụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ADC APP Akọdụ na ZLP na akwụkwọ ya bụ na ka ha ghara iso na ndị ga-eso wee zọ ya bụ ọkwa ọchịchị nke afọ 2027 ịga n'ihu nke 27 ka akụkọ nke a gbara elu
1: Atiku Obi Adeleke ADC agbaruola ihu dịka ụlọ ikpe nyere ụlọ ọrụ INEC ntụziaka ịkachapụ aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị ise nke a bụ atụmatụ Tinubu imemele otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ahụ na-echere gọọmenti aka mgba a Atiku na-ebo ebubo a nke a ga-aga n'ihu imebi ntụkwasị obi ụmụ afọ Naịjirịa nwere n'ebe ngalaba ikpe dị ọ Peter Obi kwuru nke a eji n'aka na m na ihe a na ihe nti na-ata na ntị na-anụ ya n'ibe nke iri na ise n'akwụkwọ akụkọ Naịjirịa
0: ntị ala anyị bụ Naịjirịa na-atụ anya mmanụ ala anyị bụ fuel ịgbatu ọ bụrụ ka a na-atụ anya udo sitere n'etiti mba America na Iran ha na-akọwa na ya bụ Strait of Hormuz na-aga ha agbapeela ya ụgbọ mmiri ọbụla chọrọ ibu nke ọ na-ebu wee na-aga na ụzọ dị gawa dịka isi wee chọọ n'ihu nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian asị m nnọọ ka kwu niile a mee gịnị bụrụ nnọọ mmem maka na udo ka anyị chọrọ
1: The
0: Guardian n'ihu nke atọ
1: ọ dị mma ndị ahụ na-eche na ọnụ ahịa mmanụ petrol na ndị ọzọ na ha ga-eji ike gbadata ha na-ekpekwa ha wee kwe ekpere na-esu ya maka na ihe ọbụla rịrị elu na Naịjirịa
0: ọ na-ahịa kwa ha mana nke ọbụla eburu elu tupu ekwuo ya ọ gawa ha na-emekwa na otu nke ahụ na-adị nke ọbụla ebutukwa si butu onye ozugbo
1: onye ahụ ga-anwụọ
0: onye ahụ ga-eri ya nọ
1: mana onwe ihe anya chatara n'eze na-eju afọ ọgwụ World Bank agụnyela ọdụ ụgbọ mmiri Tinkan nakwa ọdụ ụgbọ mmiri Apapa dịka ọdụ ụgbọ mmiri ndị nke nwerela mgbanwe karịchaa ọ maka ọkwa n'aka na-eme azụ ọgba nkụrụ Oni benka anọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Maka mkpamkpa ndị agha isi ekwu ọnwụ, gọọmenti etiti ejichela mmadụ 600 a na-enyo enyo n'ihu nke atọ na The Guardian, gakwa na The Nation n'ihu nke atọ. Ọgbara ebe ahụ.
1: Maka ebubo agha nnupụ isi, gọọmenti etiti amalitela ikpe mmadụ 600 ikpe bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu Boko Haram. Onye labaola rughi ọ na-alarịrị. N'ibe nke anọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard, akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune nwekwara n'ibe nke asatọ.
0: Ụlọ nnọchiteanya ala anyị na eze kwesịrị bụ nke aha ama ama katọrọ usoro ala anyị na-agbaso iji wee belata ọnọdụ enweghị nchekwa. N'ihu nke anọ ka ị ga-agụdara akụkọ ala n'akwụkwọ akụkọ The Guardian.
1: Eze ọdịnala na steeti Kwara nwụrụ n'aka ndị ntọrị, ọbụla dịka ndị obodo ya kwụchara ndị ntọrị ahụ nde naira 18. Ihe ọjọọ asị m ihe bakwa agha ọhịa. N'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
0: Ọ dị mma nke a wee kwuo sị na ọtụtụ ezinụlọ nọ n'oke mwute. Ọ bụrụ ka ụmụaka ndị ahụ bụ ndị nke a tọrọ na steeti Ọyọ nọgoro otu ọnwa. Ọka ụbọchị nwa si na-agbazi. Nke a na-ekwu dịka ụnyaahụ. O ruola otu ọnwa.
1: Ọ na-abalị 15 nke ọnwa. Nke ọnwa
0: meke ha ike ntọrị agwụkwa. Ọtụtụ ụmụaka nọzụkwa n'ụlọ ụlọ akwụkwọ ugbu a chizi obi n'aka. Ọnọkedị ụmụaka asịghị na-asịkwa na ha nọ nso n'ebe ha nọzi n'ụlọ akụkụ ụlọ akwụkwọ ha na ha bizi ebe ebe ha otu ọha nwatakịrị atọ na-ebesa akwa emedi nke aṅa na akwụkwọ akụkọ The Guardian. Chukwuzọwakwa n'anyị n'ihu nke isii.
1: Ọ bụghị naanị nọ sọsọ n'ụlọ akwụkwọ ma onye nọkwa n'ụlọ ya, onye na-aga n'okporo ụzọ, onweghị onye ahara. Ọ dị njọ. Anyị ji teknụzụ agba mbọ ịtọhapụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ahụ atọrọ atọrọ na steeti Ọyọ. ODIG ndị uwe ojii na South West na-ekwu nka. Biko teknụzụ ahụ rụbazie n'ọrụ maka na agọba ọfụ ebighị ebi ntị echie ndị mmụọ. N'ibe nke 19 na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Nke a wee kwuo sị ndị uwe ojii steeti Lagos azọpụtala ụmụ ọkara agbọ dị 12. N'ogige ndị akwụna bụ ndị a chọrọ ịkpọfe ka ha garuwa ọrụ ịgba n'èzí. Nke a bụ na ebe ha n'ogige ebe ha nọ bụ na mpaghara Idumota, mana eme ka anyị mata na ndị uwe ojii akparala ndị na-eme ihe aka. Na akwụkwọ akụkọ The Guardian nke ga-abụrụ ya n'ihu nke asatọ, The Nation bụrụ ya n'ihu nke 20. Ama m ụfọdụ ga-akwa ọkara agbọ.
1: Ụmụnwaanyị
0: ndị na-etopụta eto ka na-etopụta echebeghị agbọ dị otu a. Ụfọdụ nọ n'agbata afọ 16, echebeghị afọ 18. Ha bụ ndị ọkara agbọ. Onye na afọ 18, mmanụ itozuo
1: na ọkara agbọ. Ya bụ onwe onye nnere anya kịta ọ dị nwa mmiri mmiri mmiri atụ ya mme ebe ọkara. N'ụdị ọbụrụ dịka n'onwe ka o si gafee ma o kwenye ekele m atụ ya lee n'ọkara agbọ ha ọka m nwere ghọtakwuo nke ọma. Ọdịmma eji ube atọ ọka. A napụtala nwunye Mejọ Jeneral Rabe Abubakar n'aka ndị ntọrị ma kpọga ya na ụlọ ọgwụ. Ọ ndị agha mere ka amata nke a. Ọkwanụ naanị nwa dike gachara ọgụ okwute bata. Isi abụghị ya naanị ọbara ọbara. Akụkọ a dị n'ibe nke bụ na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ọ dịkwa na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'ibe nke asatọ.
0: Ọ dị mma nke a wee kwuo sị ụlọ ikpe ebugharịala ikpe El-Rufai ka ọ bụrụzie abalị 24 nke ọnwa Juun n'ihi onye akaebe abịaghị dịka esi tụọ anya. N'ihu nke 29 n'akwụkwọ akụkọ The Guardian ka ị ga-enweta nke a.
1: Ọ bụghị Dalladi tutere ugo na ntuliaka mkpuke maka onye ga-eji aha otu APC zọọkwa aka na chi steeti Kwara. Ụfọdụ ndị okenye na steeti ahụ nakwa ndị okwu dịgasị n'aka na n'otu ahụ na ya bụ steeti na-ekwu nke a. Ọkwa na-ajụ afọ butere eri akọba ihe eriri. N'ibe nke 15 ka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ọ dịkwa n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'ibe nke 15.
0: Ọ dị mma ndị nke a wee kwuo sị na ndị ọrụ nchekwa anwụchiela mmadụ 46 bụ ndị si ụzọ were wee bata steeti Ogun. Gụrụ nke a nke ọma n'ihu nke 9 n'akwụkwọ akụkọ The Guardian.
1: maka mwakpo umuafo mba ozo bigasi na mba South Africa. Ana akabugasi mmeme ndi oti egwu anyi nwere na mba Africa di iche iche. Oh, onye minister mba South Africa nebe na aka ikpaga ha n'azu. Nebe umuafo ha ndi oti egwu nwegasiri mmeme ebe nwegasiri ma party, ma children's party, ma birthday parties na Africa na si ha una abiazila, una abiazila na mmeme ana. Aga enwezi isi we nebe. Nsi a
0: imana iyo enebe wo imana akwadoche asina ya azi
1: ha bebe maka na onye si na na awaka na atokia si waka chinye ya yike no
0: oya
1: Nibekiri abona sana kukwa kukobanga
0: adi maka wekwo si soludo sonyere umahi uzo di manwu ifuru bundi nowe na achunta nkwado maka Tinubu inweta mmeri na afọ 2027 nka na-eme na mpaghara ala Igbo nya bụ South East ịga na akwa call the nation gudaro nke ala n'ihu nke ise ka nke a dị
1: otu ADC ewerela mma echi dịka osote atiku maka ntuliaka afọ 2027 nkwadebe ọgụ ha na-akakwa n'ọlụlụ ya n'ibe nke itoolu na akwụkwọ akụkọ Vanguard ọ gịnị na-atọ gị
0: a na-akọnụ
1: Africa, you may feel in Mongo, but I got your
0: mamma. I can go.
1: Go for talking.
0: Dear, you see, one year and one year rabbi. Away, Yabo, rabbi Bonyanke, Onye oru iwu. Onyaga, ebu.
1: Nam ndị ezokọ ebe aha nke m cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi abụọ afọ ọnụ udo

Chebu chebu nugugo chara chaye chukwe nechu. Nona dumi duma none siki duma. Ibo keno mibo nine. Nkuna bo unke kama. Ajujuwei. Nkuna bo unke kama kama jumi ibo nine. Nkubo naba mungu mama na njona na bobo aboi. Mwana osa duma abatobi mwane mwanje makolo nye na mwa itri mwa wache mwa kenezi. Ibo kene mune keno mdoi. Ekene mse keno kolo. Ekene mundo na guwa kukwa ndo na wolo ibo. Ndo na bodi bo nezofu ndo na azwavya. Ekene mwa kanji bia. Nkwenye ne medri ya maka nkene mewe no dromo ma. Pimu kwa kado ma ye. Mebi meche bonye mebienu ya che wolo uye. I'm not going to be able to get the money. Onye ne me no mu mu me ne be no bu bu bu onye ba ku ku me bo na fu yu fu. Na na bo mu nu zo nya cho la ma cho. Uta ri mu tre ko ne mu ma ma bu ta mo ku. Wo lo ta ri ko na mu ma ma wa no na ba. Ede ma wo lo ta ri ku du mu ko bi be me me me mu me zo na bu no go bro mo ne je ma do nga. Mo so na mu ke ko cha na ku me chu ku mo ze me mu. Ichi na bo di ri flo di do du nu fu na ka na e bo di ri flo di do je mo re ko ta. I'm not going to go to the house. I don't know what I'm talking about.

0: eziokwu eziokwu nya bụ okwu bụ kwa nke mere eme. O nwere ndị nọ na ime nga, ọ bụrụ maka gịnị ajọ oyi, ọ bụrụkwa na ha dị njọ, kama na n'ọbụ ụdị oyi ha were, ụdị ndị ha na ha so bụ ihe lagide ha wee lapụta ha. Nya bụ okwu ka m ji wee na-atọgbọrọ gị na-asị gị, biko kene ka ị mara ụdị njọ oyi ị na-enwe, ụdị oyi ndị di gị na-enwe, ụdị oyi ndị nwunye gị nwere. Maka na ọtụtụ mgbe afụgo m ebe oyi ime kpara mkpamkpa. Ha na-ebugokwa mmadụ, mana otu aka ha na-ebutukwazi. Ha na-emebikwa, ha na-ebugolitakwa obodo, otu aka ha na-ebudatakwa. E nwere onye gịnị ya ga-abụ? Hey, ọ bụ gịnị ya bụrụ oyi? Ịfụ na ihe ga na-akawanye mma n'ebe ị nọ. Mana ọ bụrụ na ị chee mara na nke a gịnị ya na-ayị, ma nke a gịnị ya na-akpa, bụ nke ga-ebutere gị ntisa maọbụ ịdụ aka n'ọnụ n'ezinụlọ gị, ịfụ na ị ga-achụ ụdị onye dị otu a ọsọ ụkwụ edetu aja. Ọ kwanya ka m na-ahapụrụ gị, ụdị oyi ị na-enwe na ụdị oyi ụmụ gị were, ọ dịkwazị mkpa. Maka na asị na ikwu amaghị ibezie, ọ n'ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara na nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM. Ọfọm na-agọ n'isi gị bụ na Olisa meelụ gị mma. Ya bụ ekpere ị na-ekpe, ya bụ ayụyọ ị na-ayọ Olisa, ka ọnụ ya ngwa ngwa dịka ọchịchị ya siri wee dị. Ọ bụrụ na ị nọ n'akwụ ọrịa, ana m agọrọ gị ọfọ na ị ga-agbake. Ọ bụrụ na mma nwoke adịghị gị n'akpa, maka na ụfọdụ abịazie dịka n'ụlọ ọrụ, ịfụzie ka ụfọdụ na-ebi mbibi n'anya na akpa nwaanyị, ịmago na asa aka ka enye ha kwahụ 100 ka 200. Nwoke a na-asa aka, nwaanyị nye ya ego. Ịfụ ọ na-enwe ka ọ dị, ịfụgie na ụmụ ihe ndị ahụ bụcha ọ dabaghị adaba, ọ kachasị n'ebe nwoke Igbo nọ. Maka na enwe nke melia n'ebe a, nwe kpọọ ya n'akụkụ si ya, ị na-abụzikwa nwoke Igbo. Ama m n'ebe ị nọrọ, inwe ike ị na-esi agụgọ, ị na-asị ka ezi ọ na nwoke nwere ike esi nwaanyị chọrọ ya ego. Ọ bụọkwa ihe m kwuru, kama na enwe ka ọ dị, nwoke Igbo nwụjuru mmiri ara afọ ịpụta bịa tụwa ka ọ hapụkwa ịma n'ọya. Ọ ihe nsịrị ya sị ya, biko n'ọka ịhapụ ịma n'ọya ọya nke nwaanyị, ịma igo ịnọkata, kama ịya anabazi ebe onye ọzọ, tinye isi na be m ezinụlọ onye ọzọ. Ịfụgia ya bụ ka anyị dum kpachara anyị. Ọ ga-adịrị gị n'ezigbo mma, maka na onye nke m ka ịbụ, otu isi wee so gịgide kamgbe anyị malitere ọrụ tụmadị n'asụsụ Igbo. A sị m na ọ ga-adịrị gị na mma. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaị. Ana m ekene nna m Jezi Okoye, ezi nne Maureen Ndụka, Ngozi Nduche, na-asị na m onye ahụrụ taa, biko si nkwa ya echi. Ana m ahafezi gị n'aka ha awa. Awa, beautiful awa. Awa. Ana m asị ka hawa ndị asụsụ Hausa gahado. Ọ dị mma anyị na-echebiri. Ngwa, my sister, ị ga-agwa m afa gị.
1: Ọ dị mma.
0: Asị, tell me your name.
1: Aisha.
0: Aisha. Ngwa ka Aisha duruzie gị gaba n'iru na asụsụ Hausa. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaị. Ya gazie.
2: Happy on the 92.9.

mita 92.9 a zangon Bonne FM da ke nan anguwan GRA Ikeja. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan mu ne lafiya. Yanzu an shigo sashen Hausa inda muka karbo jagorancin aiki daga abokanan aikin mu na bangaren Ibo. Sai mu ce su sauka lafiya. Yau Talata 16 ga watan Yuni shekarar 2026 wanda ya daidai da 1 ga watan Muharram shekarar 1248 bayan hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina. Muna roƙon Allah Ubangiji ya sa mu shiga wannan sabon shekara a sa'a. Allah ya ba mu albarkan da ke cikin wannan wata. Aka san haka kuma Allah ya sare mu ya kare mu da kariyarsa. To ma sauraro, da fatan za ku biyo mu sannan a hankali daga yanzu har zuwa lokacin da za mu yi canjin aiki, inda za mu kawo muku shirye-shiryen mu kama daga kukan kurciya, sabuwar Najeriya, labarai daga jaridu, har ma da shirin mu koma kicin idan Allah ya yarda. Da fatan za ku biyo mu sannan a hankali. A madadin dokacin abokanan aiki na waɗanda za ku ji murmurin su a yau, musamman Hawwa Garba Aliyu, ni Aisha Abdullahi nake cewa ga shirinmu na farko, watan shirin kukan kurciya tare da Hawwa Aliyu Garba. Hawwa, idan kin shirya, bismillah, masu sauraro sun shirya sab domin jin inda aka kwana.

0: To madalla shirin kukan kuca kenan aka saurara daga nan tashan Bon FM dake kan mita 92.9. Sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji ta daga inda ta saya kuma. Yanzu ga wannan ai saurari lafiya.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da fatan an yi sallah lafiya. Muna roƙon Allah ya karba mana ibadin da muka yi a cikin wannan sallah ta layya. Muna roƙon Allah ya gafarta mana. Wanda suka samu damar yin layya Allah ya karba, wanda ba su samu dama ba Allah ya ba su ladan niyya. Wanda suka yi da karamin abu Allah ka ba su damar da za su yi da babba shekara mai zuwa. Wanda ba su iya ba Allah din girmanka ka ba su damar da za su yi baɗi albarkar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Waɗanda suka baro gidajensu garuruwansu suka zo garin nan nema Allah dan rahamarka ka ba su abin da za su koma garinsu ana farin ciki ana murna ana jin daɗi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ni Abubakar Bilhaqi ina nan a cikin Agege a nan Markas. In ka zo cikin Agege ka ce Markas, in ka zo ka ce a nuna ma gurin Abubakar Bilhaqi. Jama'a ku zo guri na idan akwai damuwa, dan Allah ya yassare mini, Allah ya hore mini, Allah ya amince mini, Allah ya bani damar taimakawa mutane masu matsaloli, musamman wanda kasuwarsa ta tsaya, wanda aikinsa babu, wanda taurarinsa suka yi duhu ba ya iya haskaka samunsa. To ku zo guri na da ikon Allah, Allah zai haskaka, Allah zai bude hanya.

0: mutane suna zuwa guri na kuma suna ganin al'amari na ikon Allah ne. Mutane suna zuwa guri na suna ga adina akwai al'ajabi. In dai matsala ce kake tare da ita ko a wajen kasuwarka ko kuma kana samu babu ci gaba ko kuma abubuwanka ya tsaya ko matsaloli na makiya sun saka a gaba ko kuma kasuwarka ta yi baki ta yi duhu ko kuma budurwa baki samu aure ba mutane sun san aiki na inda ya zo cikin rahamar Ubangiji ta hanyar dar Ubangiji Allah zai yassare za a gode wa Allah idan an zo guri na ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da ikon Allah ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da yardar Allah wanda suka zo kafallayen nan Allah ya ba su aure ban san adadin wanda suka zo guri na Allah ya ba su aure ba zuwa na Lagos ban san mutanen da suka zo suka ce malam Bilhaqi mun je har Kano wajenka mun karbo taimako Allah ya ba da rabo akwai matar da ta tahi daga Lagos suka taho da mijinta waje na Kano Allah cikin ikon sa basu bar Kano ba sai da Allah ibada rabo jama'a ku yarda da ikon Allah jama'a ku yarda da ikon Allah ni Abubakar Bilhaqi ikon Allah ne ila mai matsalan aljanu ni Abubakar Bilhaqi Allah ya mun baiwa na fi karfin aljanu ina koran aljanu a jikin mutane ina fidda aljani a jikin mutum dillacin aljani da yardar Allah yaron da baya tafiya yaro baya zama yaro baya magana a kawo shi Allah zai warware zai taka yaron da ke shaye-shaye yaron da ba shi da nutsuwa yaro mai taurin kai mai garda a zo gurin Abubakar Bilhaqi Allah zai shirya shi yaron da uwarsa ta kawo shi waje na yanzu duniya ta gani da a karkashin gada yake kwana a bola yanzu Allah ya shirya shi daga masallaci sai gidansu wayayi Allah ne ina nan a markas anan cikin agege ga lambar da za ku kira 081 35 77 75 16 ko kuma 07082 61 51 76 ko kuma 09064 30 87 69. Allah muna roƙonka dan girmanka ka ba mu zaman lafiya Allah Najeriya ka ƙara hada kan shugabanninmu ya Ubangiji Allah ka ba wa kasar mu zaman lafiya
1: to madalla da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci karfe 3 daidai zamu hada ku da shirin mu na gaba wato shirin Nigeria a makon jiya sabuwar Nigeria afwan yanzu ba za mu

To yanzu karfe 3 daidai lokacin da zamu hada ku da shirinmu na gaba, wato shirin Sabuwar Najeriya. Ayi sauraro lafiya.

0: kasance tare da ni Aliyu Sufyan Al-Hassan don jin waɗannan da sauran rahotannin da muke tafi da su. Amma kafin nan ga Sa'adatu Hussein Ya'u da muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata.
1: Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace domin magance matsalar rashin tsaro a Najeriya. A jawabinsa na ranar Demokuraɗiyya, shugaban ya bayyana cewa gwamnati ta amince da ɗaukar sabbin 'yan sanda sama da 50,000 da dubban sojoji, tare da warin sama da naira tiriliyan 5 domin tsaro a kasafin kuɗin shekarar 2026, wanda shi ne adadi mafi yawa da aka taɓa warewa ɓangaren a tarihin ƙasar. Ya kuma ce an samu gagarumin nasara a yaƙi da ta'addanci, tare da raguwar hare-haren ta'addanci, sannan ya gargaɗi 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane da za a je makamansu ko su fuskanci hukunci. Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da ƙudurin dokar ƙirƙirar 'yan sandan jihohi bayan kaɗa ƙuri'a a zamanta na ranar Alhamis. Kakakin majalisar Abbas Tajuddin, da ya jagoranci zaman, ya ce 'yan majalisa 288 ne suka goyi bayan ƙudurin, yayin da kuɗi suka ƙi amincewa da shi. A ɓangarenta, majalisar dattawa ta amince da ƙudurin bayan wani sakaratu na biyu, inda ta miƙa shi ga kwamitin gyaran kundin tsarin mulki domin ci gaba da nazari. Shugaban Bola Tinubu ya amince da kafa kwamitin gaggawa kan cutar Ebola da sauran cutukan da ke barazana ga lafiyar jama'a, tare da ware naira biliyan 10 domin shirye-shiryen kariya. A cewar sanarwar da mai bayar shugaban ƙasa shawara kan harkokin yaɗa labarai da dabaru bayan Unani ta fitar ranar Talata, kuɗaɗen za su taimaka wajen ƙarfafa shirye-shiryen hukumar yaƙi da cutuka masu yaɗuwa ta ƙasa NCDC da kuma ayyukan da suka shafi tunkarar duk wata barazanar gaggawa ga lafiyar al'umma. Kwamitin ƙarƙashin jagorancin Femi Bajabi Nuna zai sa ido kan matakan hana cutar shiga Najeriya bayan sake ɓullata a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Uganda. Gwamnatin ta ce za a tsara binciken fasinjoji a filayen jiragen sama da buɗe cibiyoyin killace marasa lafiya ta hanyar Legas da Borno Abuja, tare da ɗaukar wasu matakan kariya a dukkanin hanyoyin shigowa a ƙasar nan. Jami'ar kuma jami'ar kashin Ibrahim da ke Maiduguri ta tabbatar da karɓar sama da naira miliyan 14 daga asusun lamarin karatu na ƙasa na Rufaut domin tallafawa ɗalibai 311 na shekarar karatu ta 2025-2026. A cikin wata sanarwa da mataimakin shugaban jami'ar Rubensa Babagana Gotti ya sanya wa hannu, jami'ar ta ce kuɗaɗen za su taimaka wajen biyan kuɗaɗen makaranta da sauran buƙatun karatu domin baiwa ɗalibai damar ci gaba da karatunsu ba tare da tangarɗa ba. Haka kuma jami'ar ta gode wa manufar tare da bayyana fatan ci gaba da fitar da kuɗaɗen ga sauran ɗaliban da ke jiran amfana da shirin.
0: A rashi da Sa'adatu Hussein Ya'u da waɗannan labarai, kuma kai tsaye za mu shiga gundarin shirin ne na sabuwar Najeriya. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kira ga 'yan Najeriya da su ci gaba da kare demokuraɗiyya tare da tabbatar da haɗin kai yayin gabatar da jawabinsa na musamman domin bikin ranar demokuraɗiyya ta 12 ga watan Yuni na shekarar 2026. A jawabin da ya gabatar ga al'ummar ƙasa, Tinubu ya ce Najeriya ta kwashe shekaru 27 tana gudanar da mulkin demokuraɗiyya ba tare da katsewa ba. Yana mai yabawa jaruman da suka sadaukar da rayuwarsu domin tabbatar da mulkin farar hula da 'yancin jama'a. Shugaban ya yi kuma tsokaci kan batutuwan tsaro da tattalin arziki, inda ya ce gwamnatinsa na ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane, tare da ɗaukar matakan inganta tattalin arziki da samar da ayyukan yi da bunƙasa noma da kuma ƙarfafa samar da wutar lantarki a faɗin ƙasar nan. Tinubu ya jaddada cewar ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta ba zai hana ci gaban ƙasa ba. Yana mai kira ga 'yan ƙasa su guji rarrabuwar kai tare da ba da goyon baya ga ƙoƙarin gina Najeriya mai zaman lafiya da adalci da wadata ga kowa. A cikin jawabin nasa, shugaban ƙasar ya ce,
2: "Fellow Nigerians, today we celebrate democracy and the enduring Nigerian spirit."
0: A yau muna bikin demokuraɗiyya da kuma juriyar Najeriya. Kuma tsawon shekaru 27 Najeriya ta kasance a mulkin demokuraɗiyya ba tare da katsewa ba tun daga ranar 29 ga watan Mayu na 1999. 'yan Najeriya suke zaben shugabanninsu ta hanyar zabe suna ganin sauyin mulki cikin lumana tare da warware saɓani a kotuna da majalisun dokoki maimakon amfani da tashin hankali. Wannan shine mafi tsawon lokaci na mulkin farar hula a tarihin ƙasar mu, duk da cewa demokuraɗiyyar mu ba cikakkiya ba ce, ta mu ce kuma wajibi ne mu ci gaba da kare ta da kuma karfafa ta. Tinubu ya ce a kwanaki masu zuwa jihohin Ekiti da Osun za su gudanar da zaɓe. Ina kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da hukumomin tsaro da dukkanin jam'iyyun siyasa da su tabbatar da cewar an gudanar da waɗannan zaɓuka cikin lumana da gaskiya. Ya ci gaba da cewar demokuraɗiyya tana da rauni idan jama'a sun rasa amincewa da tsarin zaɓe. Ga majalisar dokoki da ɓangaren shari'a da kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula, ku ne ginshiƙan jamhuriyarmu, ku soki gwamnati, ku yi saɓani da ni idan ya cancanta, amma kada ku daina gaskata Najeriya. Ga matasanmu, Najeriya ita ce gidanku kuma makomarku. Ku gina ƙasa a nan, ku yi aiki a nan, ku ƙirƙiri sabbin fasahohi a nan, kuma ku yi zaɓe a nan. Manyan ƙasashe sun samu ci gaba ne saboda mutanen da suka zauna suka magance matsalolinsu ba waɗanda suka gudu suka bar ƙasa ba. Da sojojinmu kuwa, 'yan sanda da jami'an tsaro, Najeriya tana girmama sadaukarwarku. Ga sarakunan gargajiya kuwa da shugabannin addinai da shugabannin al'umma, muna gode muku saboda gudunmuwar da kuke bayarwa wajen tabbatar da zaman lafiya da sulhu. Gwamnati ba za ta iya yin komai ita kaɗai ba tare da goyon bayanku ba. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce a yau muna girmama juriyar 'yan Najeriya waɗanda suka ƙiri ƙauya wajen kare 'yanci da demokuraɗiyya. Muna tunawa da jaruman da suka sha tsangwama, ɗaurin kurkuku, gudun hijira, har ma da rasa rayukansu domin al'ummomi masu zuwa su more a demokuraɗiyya. Ina yaba shugabannin ƙwadago, 'yan jarida da masu fafutuka da ɗalibai mata da maza da ƙwararru da shugabannin siyasa da sojoji saboda gudunmuwar da suke bayarwa wajen gina Najeriya. Duk da cewa wannan shekarar ta zo da baƙin ciki sakamakon sace yara a jihohin Oyo da Borno, muna ci gaba da fatan za su dawo gida lafiya. Demokuraɗiyya ba za ta yi ƙarfi ba idan babu tsaro. Saboda haka ne wannan gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a fannin tsaro tare da amincewa da ɗaukar sabbin 'yan sanda sama da 50,000 da kuma dubban sabbin sojoji. Kasafin kuɗin shekarar 2026 ya ware sama da naira ₦5 trillion domin tsaro, wanda shi ne mafi girma a tarihin ƙasa Najeriya. Tinubu ya ce mun wuce matakin horaswa tare da ƙasashen abokan hulɗarmu kamar Amurka da Faransa zuwa aiwatar da hare-hare na musamman kan 'yan ta'adda. A Arege da ke jihar Borno mun lalata cibiyar ISWAP, kuma adadin mutanen da ta'addanci ke kashewa ya ragu da kaso 81 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2015. Fiye da 'yan ta'adda 13,000 aka kashe cikin shekara guda da ta gabata. Haka kuma sama da mutum 124,000 da suka ɗadda mayaƙa da iyalansu sun miƙa wuya tun daga shekarar 2023 ta hanyar shirin Operation Safe Corridor. Ga 'yan bindiga kuwa da masu garkuwa da mutane da masu ɗaukar nauyin ta'addanci, ku miƙa wuya ko kuma ku fuskanci cikakken ƙarfin gwamnatin Najeriya. Wannan damar ba za ta ji gaba da kasancewa abu da har abada ba. Ba za a nuna sassauci ga waɗanda ke zubar da jinin 'yan Najeriya ba. A irin wannan lokaci bai kamata mu ɗora laifi kan wata ƙabila ko yanki ba. Laifi ba shi ne ƙabila ba, dole ne mu kasance a haɗe kuma mu tabbatar da cewar makiyan ƙasarmu za su zama tarihi nan gaba kaɗan. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce ranar 12 ga watan Yuni tana da muhimmanci matuƙa a tarihin Najeriya. Ba wai zaɓe kawai ta wakilta ba, tana wakiltar wani muhimmin babi na tarihinmu. Muna tunawa da Chief MKO Abiola wanda ya samu goyon bayan 'yan Najeriya daga kowane yanki da addini. Muna kuma tunawa da Alhaja Kudirat Abiola da sauran jaruman gwagwarmayar demokuraɗiyya. A matsayinmu na waɗanda suka ci moriyar gwagwarmayar su, wajibi ne mu ƙarfafa cibiyoyin demokuraɗiyya. Babbar hanyar girmama su ita ce mu gina Najeriya mai kare 'yanci da tabbatar da adalci da samar da dama ga kowa da kuma gwamnati mai ɗaukar hankali. Ranar 12 ga watan Yuni na 1993 ta nuna yiwuwar gina ƙasa ɗaya mai haɗin kai. Jaruman ranar sun samar mana da 'yancin siyasa. Yanzu babban ƙalubalenmu shi ne samar da 'yancin tattalin arziki. Dole ne demokuraɗiyya ta bayyana a rayuwar jama'a ta hanyar samar da ayyukan yi da bunƙasa noma da kasuwanci da kyautata rayuwar ma'aikata. sauye-sauyen tattalin arziki da muke aiwatarwa ba don sauki aka zaɓe su ba sai don lagura shekaru uku da suka gabata tattalin arzikin ƙasa Najeriya yana ci gaba da matsin lamba tun daga shekarar 2003 sauye-sauyen mu sun dawo da daidaito da amincewa ga tattalin arzikin Najeriya kuɗaɗen shiga na tarayya sun ƙaru jihohi da ƙananan hukumomi suna samun ƙarin kuɗi domin ayyukan raya ƙasa kuma an rage alwandahana an ƙarfafa gaskiya wajen sarrafa kuɗin gwamnati kuma masu zuba jari sun sake nuna amincewa da Najeriya musamman a fannoni kamar noma makamashi masana'antu fasaha ma'adanai da kuma sufuri ƙarfin tace man fetur a cikin gida ya ƙaru wanda ke ƙarfafa tsaron makamashi da kuma rage dogaro da shigo da mai daga ƙasashen waje Tinubu ya ce gwamnati na ta kuma yi kokarin tabbatar da cikakken yancin kuɗi ga ƙananan hukumomi 774 kuma mun yi imani cewar ci gaban Najeriya ba zai tabbata ba sai an samu ingantaccen shugabanci a matakin ƙananan hukumomi kowane zamani yana da nasa nauyin tarihin iyayenmu sun samar mana da yancin kai jaruman June 12 sun samar mana da demokuraɗiyya mu kuma dole ne mu samar da wadata da ci gaba ga al'ummarmu mu ci gaba da tafiya tare mu kira rabuwar kai da kuma rashin fata da kiyayya mu rungumi haɗin kai da kuma amincewa da makomar Najeriya muna kuma girmama janarishinmu Musa Yar'Adua saboda hangen nesansa wajen gina Najeriya mai haɗin kai saboda haka gwamnatin tarayya ta amince da sakewa cibiyar nazarin harkokin man fetur da ke Kaduna suna zuwa jami'ar kimiyyar ƙasa da fasahar injiniya ta janar Shehu Musa Yar'Adua haka kuma ina farin cikin sanar da bayar da lambobin yabo na ƙasa ga wasu fitattun 'yan Najeriya da suka sha wahala domin tabbatar da demokuraɗiyya in Najeriya maza da mata shekaru 27 da suka gabata mutane da dama sun yi shakku ko demokuraɗiyya za ta ɗore a Najeriya saboda bambance-bambancen da muke da shi a yau amma a yanzu bambance-bambancen mu sun ƙarfafa demokuraɗiyyar mu hanyar gaba ba mai sauƙi ba ce amma ranar 12 ga Yuni tana tuna mana cewar 'yan Najeriya ba sa karaya muna iya lankwasawa muna iya shan wahala amma kuma ba ma karaya mu sabunta alƙawarinmu cewa wahalhalun jarumanmu ba za su tafi a banza ba kuma gwamnati ta jama'a daga jama'a take domin jama'a ba za ta rushe daga wannan ƙasa ba Allah ya albarkaci jaruman demokuraɗiyyarmu Allah ya albarkaci tarayyar Najeriya Allah ya ci gaba da albarkatun mu baki daya barka da ranar demokuraɗiyya
2: and that our government was the people by the people for the people shall not perish from this land. May God bless the heroes of our democracy. May God bless the Federal Republic of Nigeria. May God continue to bless us all. Happy Democracy Day.
0: Waɗannan kalamai na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sun zo ne a lokacin da gwamnatinsa ta gwangwaje ƙungiyoyin ɗaliban jami'o'in Bayero University da kuma Northwest University da Yusuf Maitama-Sule Federal University of Education da dalla-dallan motocin bus masu amfani da CNG domin rage raɗaɗin sufuri a tsakanin makarantun. Taron bikin an yi shi ne a ranar June 12 wanda ya daidai da ranar demokuraɗiyya. Inda aka yi a ɗakin taro na Convocation Arena da ke harabar Jami'ar Bayero. Shugaban duba ayyukan gwamnatin tarayya mai kula da arewa wato Northern Project Coordination Office Dr. Shamsuddin Ahmad ya bayyana dalilan da ya sanya aka ba da wannan tallafi baya ga tsarin gwamnatin tarayya na ba da lamunin karatu na Nelfund.
3: So, abu ne haka ne Northern Coordination Office na kasuwa wannan taro? Da haɗin gwiwar su Nelfund da kuma PICNG domin nuna duniya irin ci gaba da sauyi da kuma sabuwar tafiya domin ci gaban matasa da ɗalibai da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya zo da su. In ka duba kamar yadda alƙaluma suka nuna kusan an raba kuɗi kusan naira biliyan 300 wa ɗalibai da su Nelfund. Bashin da babu ruwa a cikinsa kuma bashin da ɗalibi ba zai fara biya ba ma. Sai ran da aka ce ya samu aikin yi bayan ya gama NYSC kuma ko shi za a rika ɗauka ne ba tare da ya san cewa ana ɗauka ba to sai muka duba tsoro ya kamata muka haska mutane kuma abin sha'awa shine wannan tsarin na Melford arewacin Najeriya sune kusan kaso 60 wanda suka fi morar wannan tsarin zai wahala ka ji yanzu a rediyo ana cewa ana neman taimako bale yana neman a taimake shi ko kuma a wani kanuwa da miyayen shi yanzu duka gwamnati ta zo da tsarin da an ɗauke yaran suna yin karatun cikin su ma a girmamawa ba tare da digiriti kenan ba tare da kaskantar da kansu neman taimako ba ba wanda ba san karatu sai da a cika gama so sannan kuma muka tuntuɓi su ma presidential initiative muka daɗa haɗin gwiwa da su kan cewar mu zo mu yi wannan taron gaba ɗaya domin mu nuna wa duniya kuma ƙoƙarin da shi kan shugaban ƙasa yake yi wajen kawo sauƙin cost of transportation yes president ya cire subsidy amma kuma yana ƙoƙarin kawo hanya mai ɗorewa wacce za ta kawo sauƙi wa mutane ta hanyar sufuri to shi ne wai muka yi taron raba wa ɗalibai na jami'ar Bayero University Yusuf Mutama Sule da Northwest University motoci wanda ɗaliban za su riƙa amfani da su wajen kaiwa da komowarsu kusan da kashi 60 ƙasa da abin da ake biya a harkar sufuri a gari.
4: Kammala waɗannan kalamai na Dr. Shamsuddin Ahmad, shugaban kula da ayyukan gwamnatin tarayya na shiyar arewa wato Northern Project Coordination Office a gabar da injiniya Zayyalu Tambari Yabo wanda ya wakilci shugaban shirin gwamnati na amfani da samar da makamashin CNG barista Ismail Ahmad. Ya ce alhakin kula da waɗannan motoci ya rataye ne kan wani kamfani wanda zai ci gaba da kula da su zuwa lokacin da za a mika su ɗungurungun ga ƙungiyoyin ɗaliban makarantun.
5: To kula da sufurin wannan motoci yanzu ya ta'allaka da wani kamfani wanda shi wannan kamfani shi zai gudanar da tafiyar da al'amuran wannan motoci har su wa'innan jami'an da aka ba su gano yadda ake kula da su yadda ake gudanar da su. Saboda a samu wannan inganci da kula da tattali na wannan basis ɗin da muka ba da insha Allah
3: cimma wani ta samar da irin waɗannan motoci ga sauran al'ummar gari da cikin su da cikin makarantu.
5: Bayan baya a nan jihar Kano mun raba da sabusai kamar wata ɗaya da suka wuce na Northwest an raba keke an raba buses an raba electric vehicles. So wannan shiri ne wanda ya taɓa an transport unions an raba ma transport unions an raba ma mutane na gari kuma akwai shirin da ma'aikata su kawo su samu ƙaramin tallafi domin su tabbata cewa wannan yanayi wannan shirin ya zagaya kowane.
4: Injiniya Zayyalu Tambari Yabo kenan. A gabar da ya kammala jawabansa shi ma dai shugaban jami'ar Bayero Farfesa Haruna Musa ya yi godiya ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da masu ruwa da tsaki dangane da wannan tsarin na sauƙaƙa wa ɗalibai.
5: To hakika wannan rana ce mai muhimmanci a garin a kasancewar ta rana ta bikin dawowar demokradiyya da kuma wannan ta goma shi da gwamnatin tarayya ta yi mana an kawo mana bus mai amfani da gas wanda hakika zai taimaka wajen zirga-zirgar ɗalibai da ma'aikata daga ɓangarori na jami'a zuwa ita kanta harabar ita wannan babban jami'a. To muna godiya ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu DOCFR da wannan tagomashi da ya kawo mana kuma insha Allah za mu yi bakin ƙoƙari mu ga an kula da wannan mota domin ta samar da irin tallafin da ake bukata.
6: Wannan abu da aka bayar a da jami'o'i suna kokawa a kan yanayin yadda abubuwan su na kudin su an yi tsawon ko wani abu ne za a iya tsawon zuba baki gona
5: a ai don ba a manta ba kwanan nan gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta sa hannu a bisa yarjejeniya da ƙungiyar ɗaliban jami'a wacce ake ta gwagwarmaya a tun shekara ta 2009 sai a bana wannan gwamnati ta sa hannu kuma jami'o'i da dama sun fara aiwatar da wannan yarjejeniya kuma a kwanan nan ma ita gwamnatin tarayya ta kafa kwamiti wanda zai tabbatar da cewa an aiwatar da wannan yarjejeniya musamman ɓangaren da ya shafa hakkunan ma'aikata. Yanzu haka ana tattaunawa da ma'aikata waɗanda ba malamai ba masu kula da mulki da ɗakunan karatu da sauransu domin su ma ga an fito da allowance wanda zai tallafa musu wajen tafiyar da ayyukansu.
4: Bayan kammala jawaban Farfesa Haruna Musa, shugaban jami'ar Bayero, sai Malam Abdulaziz Abdulaziz, wanda shi ne mai bayar shugaban ƙasa shawara kan yada labarai da wayar da kan al'umma, wanda ya wakilci tawagar fadar shugaban ƙasa, ya ce wannan somin taɓa ne na irin waɗannan ayyuka da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke bujurowa da su don rage raɗaɗi da taimakawa fannin ilimi.
6: Lokacin da wannan gwamnati ya shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta zo, an yi shugaban ƙasa ya ɗauki wasu matakai waɗanda aka yi ta fice-fice a kai, musamman cire tallafin mai wanda ɗan Najeriya da dama sun tunkuna a kan cewa an cire abin da tallafin ya ba. Ƙasa ya bayyana shi ne za a kawo wanda za a iya hanyoyi waɗanda za a ci kuma a cikin matsalar nan ta hanyar da su taimake shi ba wai waɗanda a cikin lokaci ba. Wanda ya sa shi da ƙasa ya tabbatar da tsarin tsarin tallafin karatu na Melcon wanda wannan tsaro kusa an gabatar da shi domin na ɗaya wato nuna farin ciki da wannan tsari wanda yanzu an ci shekara biyu ana aiwatar da shi wanda ya shafi duk kuma ya samu ƙarfi fiye da miliyan 1,700 waɗanda suka amfana da tsarin waɗanda kuma yawancin su na ɗalibai daga arewacin Najeriya ne. Sannan kuma a yau ana wato nuna wani tsari shi ma da shugaban ƙasa ya fito da shi domin taimakawa masu ƙaramin ƙarfi musamman ɗalibai wato hanyar sufuri mai sauƙi ta hanyar amfani da iskar gas ta CNG wanda mun sani cewa sakamakon yadda fetur ya tsada a bayan cire tallafin mai da kuma yanzu a kwanakin nan bala'in da aka shiga a jihar Sokoto ya sa farashin fetur da diesel ya yi tashin doron zabi wanda mun san ko ɗalibai suna cikin al'ummar da suke buƙatar taimako saboda ganin cewa suna makaranta da kuma mai yanayi a kan iyayensu da sauransu duk da cewa akwai tsari na Melcon sai kuma shugaban ƙasa ya ƙara fito da wannan tsari na sauƙaƙa harkar sufuri ta hanyar bayar da waɗannan motoci ga jami'ai ko kuma ga shugabancin makarantu da kuma hukumomin ƙungiyoyin ɗalibai domin sauƙaƙawa ɗalibai zirga-zirga tsakanin kuma ko a kwanan masu a nan Kano shi shugaban wannan hukuma ta BCNG ya zo ya ƙaddamar da ake kuna masu dabaru kuma ta kuma ya basbas waɗanda ba a amfani da su domin zirga-zirga ta cikin gari. Sannan kuma akwai wuraren mai da motoci zuwa masu amfani da iskar gas ɗin da ake samarwa tare kuma da samar da wuraren siyan gas ɗin wanda duk wanda yana cikin hanyoyin da ake bi domin ganin an sauƙaƙawa jama'a. A wannan rana an ba wa makarantu guda uku, akwai yiwuwar ci gaba da bayyana wasu makarantun da ake da su musamman na gaba da sakandare a jihar Kano. Wannan kamar wato na gwaji ne ko a ce na farawa ne. Baya ga wannan makarantu guda uku, dama akwai wasu makarantu da suka taɓa samu a baya, amma wannan sabon tsari a sabon

0: to madalla shirin sabon Nigeria kenan aka saurara daga nan tashan Bon FM dake kan mita 92.9 sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani shirin kuma amma yanzu mu kafin mu hada ku da dakin mu na labarai misalin karfe 3:30 daidai yanzu bara mu ga wannan
1: wazafai magani ne wanda Allah ya masa baiwa magani ne wanda Allah ya ajiye warka a cikin maganin domin magani ne tajriba magani ne wanda muka hada da azzakarin ayu da kitsan ayu da naman ayu da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza muka duka wannan maganin da cinnamon da hibiscus wannan maganin mai suna maza tsaye magani ne wanda yake aiki akan matsalar da ya shafi namiji wanda baya jin sha'awa wannan maganin mai suna maza tsaye magani ne akan namiji wanda gaban sa ya kankanshe ya koma dan karami wannan maganin mai suna maza tsaye magani ne akan namiji wanda yake cewa bai taba cin maganin karfin gaba ya kwana gaban sa tsaye ba wannan maganin mai suna maza tsaye magani ne akan dan namiji wanda ya taba yin istinai sardiyar wannan istinai din gaban sa ya kankance ko wa dan karami kamar ba namiji ba wannan maganin mai suna maza tsaye ina cigiyar mutumin da yake da ciwon sukari ko yake da hawan jini ko yake da tsohon ciwon sanyi na mara ko yake da wata lalura ta iska ko ta jifa ko ta sihiri wanda idan ka je ɗakin matarka gaban ka zai kankance ya koma dan karami ko ya zamanto cewa kana saurin inzali wannan maza tsayen magani ne wanda yake koshe da tajriba a cikin sa akan dukkan matsalar da ta shafi gaban namiji duk mutumin da yake son gani na zaka same da abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga mai neman karin bayani sai ka nemi a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 0 0 3 0 7 080 34 30 0 0 3 0 7 duk inda ka ci a duniya idan kana buƙatar a tura maka wannan maganin zan tura maka kuma za ka samu maganin mu cikin aminci ina mutanen da suke cewa sun yi magani sun yi magani sun yi magani har sun gaji akan bangaren da ya shafi fannin karfin maza ina mutanen da suke cewa idan suka sha maganin karfin maza zai musu aiki saboda jininsu yana da karfi ina mutanen da suke cewa suna ɗauke da lura ta iska ko ta makaru tana hana gabansu ya miƙe karfi to bayani nake akan wannan maganin mai suna maza suke idan sihiri aka yi maka idan tsafi aka yi maka idan juwa aka yi maka bulle idan gagararren basir ne da kai idan tsohon ciwon sanyi na mara ne da kai idan wata lalura ce wacce aka haife ka da ita sakamakon wannan lalurar ta hana gaban ka yi miƙe zo in baka wannan maganin da izinin Allah idan ka sha shi za ka yi fitsarin tsohon ciwon sanyi na shekara 40 kamar a tafasa sitati idan kana da matsala a mararka kowace irin matsala ce za ta fita idan kai amfani da maganin nan mai suna maza tsaye shi kaɗai ne maganin da zai sa gaban ka ya zazzabo ya tsawo ya girma ya ƙarfi shi ne maganin da idan ka sha shi da izinin Allah za ka yi amfani da maganin nan tsawon kwana uku idan ka sha wannan maganin in Allah ya yarda idan kai amfani da shi sai dai kai bacci ka bar gaban ka tsaye amma ba dai kana bacci gaban ka yana bacci ba da ikon Allah shine maganin idan ka sha shi idan ka ci abinci gaban ka zai wuce zai tsawo zai girma zai yi karfi idan ka ci wannan maganin mai suna na zafi shine maganin da idan ka sha shi lokacin da ka je ga iyalinka zaka ji lokacin da kwayoyin halitta suka fita daga cikin wurinka haka zaka ji gaban ka ya ƙara miƙewa ya yi ƙwari da ikon Allah idan ka ci wannan maganin kai da tumulcin gaba sai dai ka ce ka taba yi amma da izinin Allah in dai kai amfani da maganin mu shekara 40 yace yana aiki a jikin mutum maza tsayi wanda aka hada da azzakarin ayu da kisan ayu da naman ayu da tsintsiyar maza da maza tsayi da dullu da kukkoki da farin makarho da bakin makarho sai muka hada wannan maganin da zumbur allurar manoma daga rangau ilimin itace idan ka ci maganin nan miƙewa gaban ka zai yi ƙarfin da baka taɓa tunani ba magani ne wanda yake da daddan tarihi a duniya shi wannan maganin maza tsayi a duk inda kace a duniya ka zo ka same ni abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ko kuma ka neme ni a lambar waya ta kamar haka 08030 0330 0001 5H 00 00 06 a duk inda kace a duniya ka kira ni zan tura ma da maganin nan mai suna maza tsaye

0: sai kuma idin karamar sallah sai kuma sallar juma'a sune wanda aka ce mai idi mai murna mai sabon tawafi amma bayan shi babu wani sauran biki wanda musulunci tabbatar mana sai dai in kai aure ba da shi ka tara jama'a ku yi walima da sauran ababe haka
1: ito kamar a musulunci ko ya dace irin naga ta nasara zaka ga a ce shabiyun dare a yi ta wasu kuwace-kuwace da dai makamantansu kamar a musulunci idan aka ce an shiga sabon shekara musamman daga shabiyun dare kuwa to a musulunci me aka fi son takamaimai mutum ya a lokacin
0: abin da ake so idan aka samu sabon shekara ta musulunci shi ne yawan addu'a da roƙon Allah wannan shekara ta zama na lafiya Allah gwada wani ƙarshen ta lafiya da kuma sanin cewa mun shiga sabon shekara a bajiya ta zan bara yau ta zo sabon shekara wannan shi ake buƙata ga musulmi da kuma ƙara me zai yi a wannan shekara ya kuma tuna me ya aikata a watan shekara don ya samu lada in ya rage ayyuka na ƙwarai a watan shekara a wannan mai zuwa sai ya kokari ya gyara su ya kula da kuma iyalansa da makarantun yaransa da makarantun da shekarun da ya yi din nan dabarun ruwa bana mai ya samu na karuwa mai ya rage na addininsa ko mai ya samu na rayuwar duniya mai ya rasa wannan da san ya kamata yi amma sauran wasu kunkunan da ce in sha biyu ta yi a ta haraba nek awa sama da sauran abubuwa wannan ɗabi'u ne da ba na annabi ya hana mu wasa da wuta kuma annabi ya hana mu aiki irin na nasara annabi ya hana mu ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kamar mutane na cikin su amma dan ko kuma abu zan addu'a ce a taro yau a karanta alqur'ani har safi shi ma baya da wani asali abin da ake bukata kawai ka tara ya laka wannan cewa yau mun shiga sabuwar shekara gobe ɗaya ga watan al-muharram ku shirya akwai azumi na tasu'a da ashura idan Allah ya kaimu
1: to har yanzu malam ahmad rawaya ko akwai wani sako da zaka mika zuwa ga jama'ar musulmi
0: yawa ina son in jawo sako na zuwa ga musulmi na wannan jiha gaba daya da sauran najeriya musulmin mu da waɗanda ba su ba mu yi kokari mu zama mu hasan zama lafiya mu yi hankulin zama da juna mu sani duk abin da zama lafiya bai bayar ba tashin hankali bai zai bada shi ba ina kira ga matan aure su yi biyayya ga mazajensu ina kira ga mazaje su tausaya wa matansu su daina walakantar da su daina cin amanarsu su tsara haƙƙoƙin da Allah ya azama ju kuma ina kira ga iyaye su yi ƙoƙarin tarbiyya ga ƴaƴansu da yi musu addu'o'i masu ma'ana kuma ana so ga abin da ke zama alheri da kiransu a gwada masa wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne kuma ina kira ga jama'a da girmama malamanmu na addini kuma ina kira ga su malamai su yi ƙoƙari su haɗa kansu waje ɗaya su tunkari abin da aka ba kuma su ara mutane ga hanyar ta ƙwarai su yi hankuri da juna ga abin da ke gudana su ne iyaye su ne ake bi sannan kuma idan an ka je wa'azi ko wani taro ko wani abu ina kira ga 'yan uwa a ce yau ran kaza ga watan kaza na musulunci kamar yadda na san kuke kuka kuna fara cikin rediyon bot am yau kaza ga watan kaza na musulunci to shi ake so har in za a gwama da na kuma turawa ya zamanto ka fara faɗin naka kai musulmi sannan ka jima da wancan wannan shine kirana da kuma taimakon gajiyayi da kuma taimakon marayu da kula da al'amura na addini
2: godiya ga sallaman hakimin ijesha isa muhammad ibnu taura mai taimaka ma harkokin addinin musulunci

0: sharri mai bamu zaman lafiya a kasar mu Najeriya, duk kawai da tashin hankali Allah ya raba mu da shi, Allah ya sa gama da duniya lafiya, kuma Allah ya kawo mu musulmai gaba daya duk duniya.
1: A sardanan Ijisha, wani kira musamman za ka yi zuwa ga matasa?
0: Babban abin da zan yi kira da shi akai ga matasa shine ya kamata matasa kowa ya tsaya ya kama sana'a. Duk wani zaman banza da zaman da bai kamata ba, ya kamata duk a watsar da shi a kama sana'a. Wanda suke bukatan karatu kuma su koma su karo ilimi, saboda ilimi shine ginshikin rayuwar dan adam. Idan mutum bai nemi ilimi ba a zamani irin na yau na boko da na muhammadiya, sai a bar shi a baya. Ya kamata mu miƙe da kafafun shine babban shawarar da zan ba matasa.
1: Babu shakka wannan jiha ta Lagos akwai 'yan arewa da dama da ke da jihohi suka fito daban-daban a wannan jiha ta Lagos. A matsayinka na ɗaya daga cikin jigajigai a wannan jiha ta Lagos, me za ka ce ma'alumin arewa da ke wannan jiha ta Lagos?
0: Babban abin da zan ba da shawara akai ga mutanenmu na arewa da suke zaune a nan Lagos shine ya kamata mu haɗa kanmu na farko, sannan mu dinga yin abin da ya dace a kowane lokaci. Sannan kuma ya kamata duk manyan mu na garin Lagos wanda muka zo daga arewa, ya kamata mu haɗa kai ya kasance kowane lokaci za mu dinga ba wa mutanen mu shawara. Idan gwamnati ta sa doka, kan mu ƙetare doka. Idan aka ce kar a yi abu kaza, so kar mutanen mu su dinga sa kansu a cikin irin wannan abubuwan. So idan muka riƙe dokan ƙasar, so mu ma za mu samu zaman lafiya, kuma za mu samu haɗuwan kai da mu da masu ƙasan gaba ɗaya.
1: Hakimi na Ijisha, kuma Sardauna Ijisha, wani saƙo za ka yi zuwa ga jama'a da ke yankin na Ijisha?
0: Babban saƙon da zan ba wa mutanenmu na Ijisha shine a kowane lokaci ina ba wa mutane shawara da mu dinga yin abin da ya dace a kan kowane lokaci, ba sai an zo an tuhume mu da wani abin da ba shi ke nan ba. Sunana Isa Muhammadu Inuwa Taura, Sardaunan Ijisha.

To madalla da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu a nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9. Yanzu bara mu shakata da wannan wakan na Adamu na Gudu.

Ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bona FM dake kan mita 92.9. Da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu. Karfe 4 10:15 game da karfe 4 zamu hada ku da ɗakin mu. Shirin mu na mu koma kitchen. Amma kafin nan ga wakan Salisu Sharifai.

Masararren mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci da fatan mun same ku cikin koshin lafiya to kamar kullum a kowanne talata muna kawo muku shirin mu koma kitchen idan lokaci ya yarje mana to yau cikin yardan ubangiji lokaci ya yarje mana to zamu kawo muku shirin mu koma kitchen tare da ni Aisha Abdullahi Idris to a yau zan koya ma uwar gida da amarya da ƴan matan gida wani abu mai dadi wanda ake amfani da shi wajen karin kumallo ko kuma idan mai gida yayi azumin litinin ko alamis ana iya yi masa domin ya sha ruwa da shi to shi dai wannan abun ana kiransa da potato beef nugget abubuwan da ake bukata ana bukatan dankali shi dankalin turawa wato irish potato kenan sannan ana bukatan nama ana bukatan albasa tattasai and citta tafarnuwa curry thyme da gishiri dandano mai da kuma atarugu shi atarugun kadan ake bukatan sa ba a san da yawa da farko uwar gida zata kawo dankali nan nata ta samu su ba manya cancan ba ɗan madaidaita da ta samu ta wanke su sab bayan ta wanke sai ta bare shi inda idan ta bare sai ta raba shi kashi biyu zata raba shi idan ta raba kashi biyu sai ta wanke shi ta aje a gefe sai ta samu naman ta shi naman ana so soka zalla wanda baya da kashi sai ta yanka shi mai fadi fadi shi ma ta aje shi a gefe ta kawo tattasan ta ta jajjaga shi tare da atarugu da citta da kuma tafarnuwa sai shi ma ta aje shi a gefe sai ta kawo bayan ta tana duka waɗannan abubuwan sai ta dauko shi dankalin nan nata da ta wanke sai ta sake sa masa wani ruwa mai kyau sai ta aza akan wuta ta kawo gishiri ta sa ta kawo curry sai ta sa sai ta dan tarfa mai kadan a ciki sai ta bar shi ya dahu dahu wanda ake so yi ba a so yayi dahu a can ligib ligib da zai yi laushin nan a dafa shi irin half done din nan idan uwar gida ta sa ya dahu sai ta sauke shi gefe sai ta dauko nan naman ta nan sai ta aza shi ma ta dauko wani tukunyan daban sai ta aza akan wuta idan ta aza sai ta dauko naman ta nan da ta yanka shi fadi fadi sai ta sa akan wuta ta kawo dandano ta sa ta dauko gishiri ta kawo dajjagen citta da tafarnuwa ta sa ta kawo curry da thyme sai ta bar shi ya dahu sai ta rufe ta hada shi sai ta bar shi ya dahu shi ana son shi ya dahu sosai din nan irin dahu wanda ake yin dambun nama da shi eh haka ake son dahuwan naman yayi bayan ya dahu sai shi ma ta aje shi a gefe shi dankalin nan a lokacin da naman yana dahuwa shi dankalin ya riga da ya dahu ma har ya huce to idan ya huce sai ta dauko shi dankalin nan afuwan naman ta bance a kawo ana bukatan toothpick da ake bukata ana bukatan na itace din nan ba na goban nan ba to idan an tanadi wadannan abubuwan duka sai ta dauko wannan dankalin nan nata dama an ga da an raba shi kashi biyu sai ta dauko naman nan nata naman ya riga da yayi dahuwan dambu ruwan ya riga da ya sansame a jikin sai ta dauko wannan naman nan nata ta sa a cikin dankalin nan da ta raba shi biyu za ta dauko dankalin guda biyu ta dauki bangaren ɗayan sai ta dauko naman nan ta sa a kai sai ta dauko ɗayan bangaren sai ta rufe da shi sai ta kawo wannan toothpick din nan nata sai ta sa a sakankanin dankalin da naman saboda shi dankalin ya rike naman haka za ta yi ta yi har sai ta gama idan ta gama sai ta samo kwai dinta ta samo goba daban sai ta zuba kwai dinta biyu ko zuwa uku ya danganta da yawan shi dankalin kenan idan ta yi haka sai ta kawo shi kwan sai ta sa masa curry kadan ta kawo dandano shi ma ta sa sai ta kawo dajjagen atarugu shi kadan sai ta sa a ciki idan ta sa sai ta kada shi idan ta kada sai ta dauko tukunyanta na tuya sai ta sa akan wuta ta zubo mai daidai wanda zai soya mata wannan shi dankalin kenan
idan mai yayi zafi sai ta yi tana dauko shi dankalin nan daya bayan daya tana sa a cikin kwai din nan tana juyawa tana sa akan wuta har ya soyu soyuwa ana so ya soyu irin brown din nan yayi soyu brown din nan haka za ta dinga yi har sai ta gama to hakan ne ake yin dankalin potato beef nugget da fatan uwar gida ko amarya za su gwada wa mai gida har ma da yaran gida shi wannan ana iya yin abun karyawa da shi a mazaunin abun karyawa ko kuma a ci a mazaunin abun bude baki idan mutum yayi azumi kenan to da fatan uwar gida za ta gwada sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani girkin kuma

0: Hey, ye akutun la ju si je la pelu casino akoko ti Naija ki se fe nkan ti o ti pe modun meji dilogun ta bet pelu ogun
1: bet Naija truly Naija.
2: Show just in test.

ṣe go ilese bo defe number 92.9 rolete ni o galagaju tripe na ni ojo 16 osu kefa odun 2026 iko iran ṣe kini yen o won ṣe fe ngba ti won koju iko new zealand ti won ta omi meji lafe moju kelele to ba di asale to ni iko france ma wa ni bi to ma gbalejo senegal ta won fe lonaga musoro o wa ṣe ṣe ko won lonaga musoro to bi pe iko senegal na du ore won si pe daada One le se kini fun iko France mo so la ro ti pe Senegal o koje ran amupale ya be na koje ran amuso iko France alejo ran leleyi ma je o tori pe Sadio Mane ah agbobolu to da to yan ti na ni lati nu iko Al-Nassr role de Saudi Arabia to tin gba bolu jeun ah Senegal galagara iko France e mo pe gba lejo ran oh my god Sheyif e so se yi mo so la ro yi mo ni pe o wa sese nto da mi loju na tun ni lagbara bi kan lo to le ma ri be sugbon Senegal ma lu France legit lo so be emi na si ko Olorun ba mi lo gbenu mi soro a go meju asale yi ah sara point re o well e tu ko ya mi kere la wa la be nbo ba dola a ma se jiroro lori e na sugbon iko France na da e ma ja tan ra wa e ma ja fe ko tan ra fun ra wa France da won lo ko won la mi la ka be won ti gba fi eye yi ri ni ti world cup agbaye ni to la mi la ka sugbon Senegal mura lopo lopo ya nturu pese awon dojubo iko France won si feran won yi le o wa ni temi ri ti mo so be pe iko France yo je gba lowo Senegal la sale to ni legit lo so be olorun lo gbenu mi soro o ba da go mokan lagerege iraki na won ati norway won ma mu kan le laarin ara won o sese ki norway lu iraki bi o ba si lu won si le ta omi yes o lo gwa wo pe oro re ball ti koja ten so yi well in to koju sen kan eyin lo ko selomi oju temi fi wo kan le yin fi wo ai be ko ni la fe moju lọwọ orugọjọ awọn oludaseka argentina awọn ati algeria laago meji gerege ni iyin o waye alanfani ati wo na je so fun yin pe algeria ya africa mo tin tenumo ibe ni football wa e fe gba orilede yi an gba yeye an gba san olohun ki wa leyin to po se to de ko amu wa fun kakakiri soke lohun ki se pa ku mo wulo won ilu lori bore bo tinu won ri ijoba na si tun ni labara abi kan na olorun saanu ni ah ni tenu gbo bi owo a ma wi ti wa njo kan yo da se ri buta lo se loke okun yin won se nbo wa bo nigeria yi won ma ma ja gututu pa won na fe awon fe dara wa won fe gba visa a ri to omo ile ede africa well as ko nbo olorun wi lori oro iraq ati norway nkan kan wa to nko mi lomenu ninu fe son se yen norway da o si ye ko lu iraq o ye ko lu o wa kereju ka ti e di bi go meta me yin ta mo si over 2.5 lodo yin ara bi o ti ye yin go meta niyan over 2.5 te ba ni soju okoro e fun lu 1.5 pere go meji e ba se nu dede si bi well sugbon ju okoro na ni mu ki adiye o ko mo re seyin tori pe waju bayi je pe ye nko mo ti e si ile se bi es media o ko pataki lowo yin awon na na je ma gbo wa e ja fese kan de ka polowo ja ile se na BS Media Fund number 6 Everettree Alasia bus stop lari po gba ball sawon tes waju ile se bonu fm 92.9 emi na tin to tonu rin so lawdin legit ni gege bi asha mi

0: burning in love, but don't keep it late. You want the money, sell it alone on the rake. Somebody will know what you want to do.
1: Eka bo pada, it's a yoka la nene le gbadun. Lati le ise Bond 92.9 FA. Ese bo ese teti gbora. Mo so ojo ojo bo kan. Olorun oba fere wo sa tu pa re. Bo ti yoju wo ni awon ile ise wo na kan. Bo lo ri kule to wo office lo. Kia o ti soda titi die loku ibe ni o ba jade ile iwosan nigba ti a lu pupu sisiki kan ba lowo ko ti le ka iye si nkan bi kule ti n silekun nla lati wo ofiisi re ni bi to dimu wahala sele nkan se inu bi kule o lo bi ojo aije. O so fun pe mi o gbodo ri ni bi se ohun mo. Sebi ohun ti so fun pe mi o gbodo ri ni bi se. Ko gbodo wa ohun wa. Pelu omi je loju. Mi bi n pe wi pe iwo lo pa. Se o fe ko ran mi ja sasa mi. O fe ko ran mi dabi torita mota bibi yakata. Orita mota ti n ba mu ale.

ti oja ba paju paja kari aye gbogbo un te ba ji president kun yo ti ma degbirin ki bo be ni ki yirin ki sa be ni ki ti precious blood precious emotion precious fighting precious mass ati gbogbo un fe yi te ba fe olu le so precious president wa ni number 56 adelakun street o fe bus stop egbe lagos se ni precious president wa ka gidi gbogbo bi won to da jake jado nigeria.

0: ara riwa jale te n gba na obonde fm lawa 92.9 radio feso apot o kari aye se gbagbe awon o tin chele ati bi ta ba ore lere oni pe eto abo ni o ni ose to koja irichiri firan na lo n koja lo ta yin n fon kaakiri e pa pa julo ari ibi kan te pe awon malu ati awon eyan repete on bo be ni o fi ohun si abere ton so di mo ikun on bo lati ipinle daija ni o won ni awon ton bo ni pe awon lukarawa abi kini on pe won ni pe ka ti garawa di o sugbon olopa ni ojo o pe iroyin ni ayederu iroyin ni won ni ko ri tete wale tori de won ni ka ma mi ke gbogbo awa ti aje ara okeun tori pe won ni agbegbe gumocho no ngbabo fon fe wa si okeun won ni awon na gbo kenrin won gba to pe igbo ni won gba oja si ona chabi owo to je ko won bare si okeun sugbon awon le che olopa pinle oyo ni ka ma da awon ti won fi fanre ni so fi chowo ka ma da won lohun o mboni an lo lere lale yi oju lo la kan fi chole o looto ojo gati ojo gati nje o ma fese meje duro gati gati ba ba ni ka wo awon na gbo wa a ri pe awon ajoji godogbo to je pe won je elede mi o po nbe gan ona wo ni won gba ti won fi nwole o cheche de o awon kan ti wa be o to ba je pe bi won ti rin ni na ni o ti rin eh se bi afura si won sugbon eleyi to bi je pe awon eyan ri won ti won se ton ya awon won ti won ton ni ama wo to je pe oju titi gan ni on gba e ri po lewu lọsẹ to koja ni mo ri fun re kan ti awon kene so pe arupo kada ni won gun ti won po re pete tawon ni to pe won ni on lo lawon nikan igba ti won ma wi ton ma for won ni ile yoruba n ba ni ni won bo sugbon awon alase so dimo pe ko ri be o bi pe okan n gbeju ati ma fi awon iroyin ti o ma bo wa ni inoje won fi n sere ategun ni akoko ni koda ka ma so iroyin to ju oto koda ka ma so iroyin to ye pe ko ri tete wale koda ka ma so iroyin ti ki jo oto koda ka si ma gbe awon nkan to ye pe a fi die mule ka to di mu koda ka ma gbe si ere ategun abi ka ma fo kaakiri eti eyin ti eleyin je oniroyin ti tan gbalode to ye pe en dasile gan lopo to ye pe gbe ni sa fe je ise iroyin nitori pe e ti ni anfani si ero ayelujara ati awon fonu to ye pe n gbe oro kaye tori pe a n pariwo pe eto abo mehe eto abo mehe eyi ti olaju olaju ati nkan igbalo ni eto dasile lopo na oro wa opolopo awon oroyin ti o ri bee je pe oyan kan ma gbe kaakiri ibi to ba ti a gbe kiri to so pe to nkan bayo chele yo chele akakogun eyi ka dewo ni nkan ti o chele ni ma fi n chele nbe ogbo tori de eje ka sora fun ayede iroroyin o ka sora fun awon iroyin iro ati awon ijebanu mo oro eleyi ti won ma mu ki iporuru aya ko ma ba awon araalu olorun obo loju eniyan ma ko wayo ababi ti n lo gen ni pe kini gbara diwa ka so pe to bo le je pe ile ise olopa so pe awon eyan ti won n bo wa ni ipe ko won wa se odo wa o ipe ko ri be ara to ba ri be nko iru gbara diwo lagbara sile olorun wa je ara eda ta n mura sile pe to iti e dewaju idejo ideyin idaso nja ti e gba ani igbara di kankan ta le so pe to o a le fowo so ya lere pe ngba ti nkan ba ti e sere nkan bayi lati olorun ma cha na fun wa mo so no eto yi ni odo ke bayi mo ni ngba ti ogede wa baje ta n so ponpon ngba ti gbo nkan ti n deri kodo ta n so pe agbe olaju ati esin ta n pe agbe wolu awon nkan ti olaju ati esin to ko ba wa ne lopo laye ati jo be nikan o ji nkan na oko enikan to fi le gbe to mu nkan na oko enikan o le ba ko nbe so pe oroko mi de ba abi ngba to ba le mu nkan na oko bayi ki nkan kan ko kan fole mo lese ko ma le lo mori kini ke enikan lo je ogede be na oko o je ogede ni be je ko ma lo bayi ejo ba wi mo lese bejeji lo ba dodo ba lo ejo ni o che je ko buje o sugbon o ke wi mo lese o ba dodo ko ba le lo se ko si ru agbara ni mo ni eni o si mo ki le ti o fi si mo e ti fesin ba je mo to ri kene won ni eni ne pe oro ji nkeke ni la oyin lo ba pebo latoke dele fura e lo gba ago olopa lo pe e dakun e gba won o nkan ni won lo ji o lo je ka won yin ki won pe bo n bayi se awa ni o ni nkan ni nile yoruba bayi ni e lo wa tele ama ko si mo ni sin kile ti o fi si mo ni sin ebe yin le fa ati gbesin igbalode atolaju a n kawe n o fe ki won ba mi ni die tori pe nkan edoti ni ta lo so fi pe nkan edoti ni laye atijo ti awon baba wa ti won ba ti bi omo okunrin ina won dan kini ni ti won fi ma dan ni pe won ni igbagbo pe awon omo okunrin awon ni o jogun awon nkan adaye ba to ye pe awon ni lowo igbagbo won ni ni Oh, pe po na nkan to je nkan ise bayi ta n lowo to ba jobirin ni obirin oni le jogun ete tori awon nkan ke to je pe agbara obirin oni kanu e idi ni to je pe to ba ti bi omo okunrin ina won do pe a bi omo okunrin o yo le jogun gbogbo awon nkan ti ani won yi ama laye ode oni bo mo ba tin chuju bayi ko to gbele ro bo mo ba tin chuju bayi o ti ku labe akata ba ti ya re ere owo ni o ma sakakiri owo ni o ma le owo ni o ma le kakiri ibi ta tin le owo kiri a fe la a fe lu lo je ka gba gbogbo awon nkan to je pe awon baba wa ni okay mi ni o che omo mi lara ngba baba ara mi fe lo won le nche pe mi le ko ti mo wa pe baba ni n wa le o n wa mo pariwo titi ti baba fi lo ngba ti baba lo te ni n gba awon keke pe baba fe fun mi ni nkan ni baba fi ni ki n wa je aja jomi loju bayi opolopo na wa lo je pe iru nkan bayi ati padanu re ti awon baba o gbe ka wale yin bo yin ti lowo n wa owo won fe ki ni owo ko to ye ken n to le wa abi e ko fun mi ni cheju die ko fun mi lojo die kan e mo wa lenu che ti n ba gbaye ni le ko lenu che eri ti awon awa wi be ni la n ma n wa wi ta ni le lo ngba ti awon baba ba ni ka wale ta ni mo pe o ni keke ti o ti wa lanfani lojo la ti won fe gbele wa lowo ti won fi ni ka wa sile a ni wa bi o ti di pe a padana ogun ken ni won re ti odo ke baba ti n gbodo re ni ilele denji o meso baba ba to sha kolon ba dele baba baba ku ni njo kokele logun otu kerin odun 1991 emi o si ni ji o meso mo lo werele ko si phone o se ran ti on gba ton ma pe mi on baba sa joko baba an paro pe chobo yo a ni deni chobo yo a ti chobo yo ni de ti n fi lo baba so tori baba o cha isan pe to boya ikude olojo lo de baba ti dagba gan sugbon ariwo ti baba n pari pe chobo yo a ni deni chobo yo ani gba to dari ko e wo ti eni chese lo ba nbi to wa e sin gba ri chobo yo ni de chobo yo ni de ni omo yo gboro jade de ko gboro so keto nlo eyin odi e ti ma pariwe nbo mo ya lo chobo yo ani de cho ase baba mo nke ti o so igba to ni che kan mi o pe baba ti lo olodun mo nke ti baba nche lojo de mi olodun mo nke ti baba fe gbele mi lowo olodun mo awon oro kan do wa fe so fun boya o ni awon tan kan do ba fe so fun mi sugbon gba ti ojo ko sile nko ti di mi omole ojajum loju abi ojajum loju ki mo fe fa yo nbe ki che mi nikan re o pupo na wa lojo pe aile joko ti awon agbalagba aile duro ti won arun wo owo kaakiri arun wo ni ro kaakiri awon nke ta je ta wo kaakiri ti nke ta bi je yen ko je ki a le lanfani ati lo gba nke ti o so wa de yen lojo waju lodo baba atan iya wa pe pe won fi lo mu wa lowo ni ti an jaju wa loju bayi ni si o lo fi di pe won ji odidi oba gbe laafin ngbati oba oba le so fun awon ton ba wa pe pelu wo botogo ya ebe si bara yinja e koju bodara yin oya e gore lokere gbe oya abi e do sibe ka lo pasi de kan aku won on gbe odi oba laye nu afin oba laye an ku mo awon ti won je awon ajini gbe lowo e ri pe ha aye olaju ta wa n ku baba gan n le yoruba n le baba wa e dakun e ma je afoju asa ati se gbole mo ati ti asa ati se lojumo leju n to fa ti ya fin je wa ni e dakun olorun oba loju oni ko ni je ki ya je waju bayi lo ọ̀nà tí yóò sún ní jẹ́ wájú báyìí lọ ni pé ká gbìyànjú ká ti lè bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn nǹkan àtayé báyé tó yẹ pé ajogún bá tẹ́lẹ̀ tá ti kọ̀ tì ká bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ́ jí ọlọ́run ọba lójú òní yọ gbàdúrà wà o.
1: Àṣàbílẹ̀ èèyàn gbé ga àṣàbílẹ̀ èèyàn gbé ga ẹ̀mẹ́ẹ̀jẹ̀ àbàṣà yìí jẹ́ òun ẹ̀ gbé ga àṣàbílẹ̀ èèyàn gbé ga ẹ̀mẹ́ẹ̀jẹ̀ àbàṣà yìí jẹ́ òun ẹ̀ gbé ga àṣàbílẹ̀ èèyàn gbé ga àṣàbílẹ̀ èèyàn gbé ga ẹ̀mẹ́ẹ̀jẹ̀ àbàṣà yìí jẹ́ òun ẹ̀ gbé ga àṣàbílẹ̀ èèyàn gbé ga ẹ̀mẹ́ẹ̀jẹ̀ àbàṣà yìí jẹ́ òun ẹ̀ gbé ga ọ̀dọ̀ wẹ̀ mi pẹ̀lú yín o gbogbo nǹkan ó ti déríkodò gbogbo nǹkan ti polókù oṣù eku òkè bí eku mọ́ ẹyẹ òsì ké bí ẹyẹ mọ́ ọmọ yẹn gbé ọ̀fẹ́ fọ̀ ń bí ọmọ yẹn mọ́ ẹ má jẹ́ àfẹ́kọ̀tẹ́ ọ̀pọ̀ nínú àwọn ọ̀dọ́ tó wà ń lu gẹ̀ẹ́ igbó mímọ ni ògógó mímọ ọ̀hún fọkàn sí àwọn nǹkan tó lè mú ààbò kan wà ń lu mọ́ wọn jàjẹ́ chẹ́kùn kò sí agbára kan lọ́wọ́ mọ́ gbogbo agbára tẹ́ kí wọ́n lò kí wọ́n rí pé wọ́n fi gbèlú ń jà wọ́n ti tà á sẹ́yìn odi wọ́n sì fowó ẹ̀ mọ́ ògógó tẹ́ ọlọ́run ọba lójú òní yọ gbà wá o ọlọ́run rìn wá lọ́wọ́ o ọlọ́run chàánú fún wa o ibi tá a bá rárá dé ńlẹ̀ yorùbá ni ibi tá a bá rárá dé lókè ògùn ni

ibi to tin lo yi o dado ko tin peju iku lo wa nbe iparun lo wa nbe esin lo wa nbe abuku lo wa nbe afi ko oju ode oluwa ma si emeji gege bi ohun ti mo ko saju ohun ko ohun ko le de nigba ti o ro pin iwo re yo de iwo ni ko duro ninu ife kristi iwo ni ko ma sare asapajude awon mo ko bi odun to koja yi na ni early last year early 2025 awon mo kekeke olorun lo mo bi to tin bo lohun awon merin won de jona sinu moto won jona nigba ti won ma wo ni moto yen ohun ti won wo sonu chain ti won wo sonu gold chain to wa lorun won chain yen o jona bi ina yen se po to chain yen o jona wa wa unidentifiable bens lo wa awon kan wa ikan ni won wa c class awon kan wa e class gbogbo won lo jona sugbon kan ti won fi sise buruku fun e to wa lorun won ko jona ere kilo n sa kilo n wa gangan mo fe dogun mo fe dogbon mo fe ko le jo mo fe ko tohun jo ma si mi gbo o mi o ni pe ka ma je gbadun aye o tori pe jesu ti jiya ka wa ba le joro sugbon ko n to fe je oro eyen je ko je ninu kristi wa ninu kristi ma wa ninu aye nitori pe ohun aye a ma baye lo iye orin psalms wo pe duro de oluwa duro yo si tun agbara re se duro de oluwa duro yo si tun agbara re se iwo ni ko ri wipe o duro ninu oluwa to ba de duro to je ki igbagbo re ti o je igbagbo igbagbo to to bi to je igbagbo aye a fun eni okun a fun eni agbara titi titi fi di akoko to ma fi mu ede bi to nlo oluwa ni bi kan to mu o lo o ibi ogode ni ibi aye ni ibi ibukun ibi ifokanbalẹ ni o de nilo ifokanbalẹ nitori pe kini anfani olowo ti yan kojo ti o ni ifokanbalẹ lati lo pa to sise fun to wa ni pe ko lo ma jeun ni bera ga lago ko ru o elomi o le travel elomi o loju orun nitori n to ko nkan to gbe lowo yen won ti yo alaafia ko nbe ko si alaafia nbe bibeli so wi pe oluwa lo ma bukun ni life lalakun oluwa lo ma bukun ni life lalakun se omo lo nwa duro de oluwa se oko lo nwa duro de oluwa se ise lo nwa duro de oluwa o n padua ni toto o wa wo pe ah ijo wo lo fe re si adua o ma re si e to ba le duro de oluwa o ma re si e o de ma je esi to yoranti o ma je esi to ni ogbo o ma je esi to je wi pe awon eyan gan nigba ti won ba wo e won tun ma fi e toro lowo olorun o ma di prayer point lenu awon eyan ani ah iwo oluwa iwo to se ti lagbaja won ti emi na o se temi na fun mi o eh to ba le duro de oluwa ma je ki ijaye ko gba e si bigba e sorun ma je ki awon eyan ko tan e ninu jesu ni iye wa iye na si mole si lokunkun aye okun pa ko si le bori re iwo ni ko duro duro oluwa ni eto fun aye re boyo ti en gbadua o wa labe ni pe o ti e gbe nkankan o ri sign kankan oluwa n sise lowo o n sise lowo oluwa ko dake nigba ti oluwa ba dake oluwa to dabi pe oluwa dake yen nitori pe oluwa o ki dake sugbon to ba dabi ni pe dake o ni awon eto kan to n se lowolowo ninu aye re iwo ni pe wa duro de ki awon eto to n se yen o le ni ami to dara ninu won so fun arabinrin kan wipe o le loyun tori pe to ba ti e loyun ko ni ile omo ko ni ile omo to ma fi gbe oyun si o wa so fun dokita yen pe ite n soro kan ki n se tutu ohun o ohun maa loyun ohun de maa gbe omo yen o wa pada lo gbadua o ti wa ni igbeyawo yen o ti se die sugbon awon omo nkan to sele oko o de fe lo so hospital yen sa se pe ko ma worry everything ma wa okay won sa wa lo so hospital ba ta lo so hospital o wa so fun won pe oni ile omo to ma fi gbe omo si lo ba lo gbadua o so pe ohun maa bimo nigba to ji to akoko kan o bere si ni ri pe ara ohun se bakan bakan abi kan o lo so hospital won ni o ko so mo lara e pe o ko siki ni o lo omo wa lara ohun se ti to fi je owo to fi bi omo yen o bi omo yen o bi ibeji gbogbo test to n se nkan mi ni won so nbe o lo ki se africa magic o nkan ti mo mo ni mo so gbogbo test ti won lo n se won ni ko won ri nkankan ojo to ma bi mo yen gan o tun bi mo yen si orilede yi o tun lo bi won awon yen o rerin pe ah bawo lo se ko so mo ninu e o sa so fun won pe ohun loyun se òun ma bímọ sẹ oyún ló wà lára òun wọn ní kinní kan ni wọn ní gbadakodo ni níbi tí wọn sì sí sọrọ nbẹ níbi tí wọn dúró sí ibẹ ló bí ọmọ méjì sí ọkùnrin méjì ló bí ibi tí wọn sì sí ágìl
ipe kini ko kini kan ko so nbe it is beyond scientific terms it is beyond scientific condition orisirisi oyibo be lo so fun pe ohun ohun se ohun de fe bimo o bi omokunrin meji won de se dada leni kini kan na ti won na woju oluwa fun duro ninu oluwa je ki igbagbo e ko je igbagbo aye ma gbadua o de ma gbagbo bo se gbadua ni igbagbo ni adua to n gba wi pe adua to n gba yen o ma lesi adua to n gba yen o ma ri owo olorun bo gbadua fun loruko ti jesu kesi o gbogbo ti won na duro de ni rin ajo aye re oluwa yonda re fun o gbogbo ti okan re nfe nitori po ti duro o de si emeji oluwa yonda re fun loruko jesu ki ile ola to ba mo ko to su loruko ti jesu oluwa ko gba bi ara yo si o oluwa ko gba bi iyanu yo si o ma boju eyin o boju agbelebu ma ya si otun tabi si osi nitori pe ewu lo wa nibe o ti dara fun o na ko si mo ki wa ni oruko jesu oruko mi ni woli fun mi arojawo labi lati ijo cns mountain of grace and mercy o wa number 11 molero street molero boros stop ni agege e de da po wa ni le josin wa gbogbo ojo thursday a ma ni si ibujo pa anu lago meso aro ni ojo thursday to ba je ojo sunday a ma bere si wa pelu eko bibe ni ago mejo si ago meso ku seju meedogun gbogbo isoro wa waye ni awon to ba papo mo osu ojo kini osu kini ojo keje osu keji ojo keta osu keta si fi je ojo kesi ni wa osu keji la a ma ni isoje ojo kan ninu osu ni wednesday keta ninu osu third wednesday ninu osu lago marun irole ago marun irole e le pe wa sori number yi abi ke fi atejise ranse si wa abi whatsapp message sori 081 7622 8360 081 7622 8360 081 7622 8360 loruko ti jesu okan re si bale o ti dara fun o amen.

0: jọ lọrun lọ tala ba fi owe tala le fi oba awon oba oluwa awon oluwa eleda ati aseta ayeraye eni to ti wa to wa ti o ma wa titi tala le fi owe olorun apijuba ibare o olorun to tun fun ani ore ofe siwaju si ninu ire ajo odun yi papa bi ati n tesiwaju ninu ire ajo osu kefa gbogbo ogo gbogbo eyin ati ola la fi fun oruko yin nitori pe eyin lo to si eto yin eto wa eto gbogbo eniyan eto ijoko akoni ni amatun ni ori ofe lati mu wa si ori ikanni bond fm 92.9 ni asale ojo oni ki a to tesiwaju e je ka gbadura adupe lowo yin olorun ife wa nitori pe ni olorun olorun to ti wa saju akoko yi olorun to wa lowo lowo olorun to wa titi ayeraye ni pekun ogun ni foruko yin ati de sori eto ti asale ni pori ofe ati anu yin abe yin pe ki e darapo mu wa ke gba akosu gbogbo eto ki gbogbo ko lo ni dede ka le ma yin oruko memo yin ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa mi ori ofe ni mo ma siri gba o gege bi atokun eto yi David Oladapo Arole Akoni ona ni oruko mi igbogbo bi ti e ba ti n gbo wa 0833 18 17 74 0803318 1774 oni ero ibanisoro wa lori eto ijoko akoni ojo mejo mejo ni gbogbo ojo isegun ososẹ lati ago mesan si ago mesan bo ni asale ni a ma wo si ori ikanni yi 9 p.m. to 9:30 p.m. every Tuesday ni ti oni mo ro wa pe ki a tẹti leko ki e darapo mo wa lati jola Jesu nipa eto asale yi ibi kiri ti e ba wa lagbaye ni e ti le gbo eto yi to ba je pe ibi ti owo irina bond fm ko di ni tarata e kan lo si Google Play Store yin e download Radio Garden app Radio Garden app e wa search fun bond fm 92.9 Lagos Nigeria bond fm 92.9 Lagos Nigeria be ba se fe je akoni lori eto yi abi e fe fun wa ni awon ikede yin e fe ki a ba yin gbe awon ti e fe se si ori afefe ki gbogbo eyan ko le mo e kan pe oro ibanisoro wa 0803318 1774 ki a to tesiwaju e je ki a lo si yara ikede wa ka gbo awon ikede ti a ni nisaye
1: Oh yeah, are you ready for an unforgettable encounter in God's presence? Christ Apostolic Church Fountain of Comfort welcomes you to a powerful 21 days annual prayer congress that shifts from hustling to harvesting ministry.

0: kun le machine bo ni bond fm 92.9 bayi awon baba wa olusogutan ebe babarin de awon ni oposukan lati daseto
1: olorun ayira ya gbe oruko re ga fun akale yi ati fun ori ofe ti o tun fun wa lati tun wo iluwe mimo adupe fun gbogbo ichi o tin se lori eto yi fun gbagbe e fun wa ba re ti o na popo ki o gba yin wa ni oruko jesu gba ti tun kora wa dopo ni asale lati gbo oro re agbadura pe ki ebi mo re kora wa lowo o ti wa leyin ni oruko jesu ogo ni ko oruko re kristi ni oruko jesu kristi oluwa wa amen ati bi ose melo kan mo tin so nipa awon ibi giga factory olugo pe ni stronghold ibi giga now o so pe oniru ibi giga lo wa lati bi ose meji seyin aso nipa ibi giga osi lasa le mo pe ife ni asu ni pare mo ko pe gba ka gbadura ki akoko ti ma soro lori awon ibi giga won ko to de gba ka gbadura nipa lori ibi giga idaduro stronghold of stagnation stronghold of stagnation abe gbadura le lori lasa le mo so pe e mo so pe ni ati bi ose melo kan seyin pe gẹgẹ bi omo Ọlọrun ti ati deni ra pada baba wa ri nkan to di omo le to da bi bigiga oni agbara nisisin gẹgẹ bi omo Ọlọrun wa ri pe mi o kan dide ja sori adura gbigba mo ti ko wa ni awon eko fun opolopo ose opolopo osu now won ni pe ka lo agbara ta ni gẹgẹ bi omo Ọlọrun lati wu awon ibi giga kankan kale ale ninu aye wa bawo Jeremiah chapter 29 verse 11 ori emi mo ero mi si ero dara dara ero rere ero alafia ni ori is plan to prosper you mi pe ero lati mo yin tesiwaju oni ero emi Ọlọrun si ni now taba re ni to ni iriri idaduro to kan ri pe o dabe ni pe o ma ni idaduro

45, Isaiah chapter 45, verse 2. Isaiah 45, verse 2. Emi o lo siwaju re, emi o si so ibi wiwa won ni dititọ, emi o fo ilekun ide won ni tutu, emi o si ke oja irin si meji, emi o fo ilekun ide won ni tutu. Awon ko gbadura ni asale yi, bi pe gbogbo awon idaduro airi ati odi airi invisible wall and barrier awon idaduro awon odi airi ti mu itesiwaju mi to nda duro oluwa fo gbe ni asale oya e poruko Jesu e gbadura gbogbo awon idi giga airi awon idaduro airi ṣugbọn ti nda ida ti nda itesiwaju duro oluwa gboru re ye gbadura ni asale ni oruko Jesu every invisible wall and barrier limiting my progress be destroyed be broken into pieces oluwa ko baje ko pa ko paro ni asale ni oruko Jesu ni gbadura gbadura ni bikibi to tin gbe mi ni asale yi pe gbogbo ibi giga airi awon odi airi ti mu ki itesiwaju to nira oluwa gboru re ni asale ni oruko Jesu e me gboru re gbadura gbadura ni bikibi to tin gbe mi pe gbogbo ibi giga airi gbogbo invisible wall awon odi airi ti mu ki itesiwaju ko nira awon odi airi teyan ki ri ti mu ki itesiwaju ko nira oluwa ko fo le o ni emi o fo ilekun ide won ni tutu oluwa ko fo gbogbo ilekun ide awon oja irin ti mu ki itesiwaju ko nira oluwa jadanu oluwa jadanu oluwa jadanu oluwa jadanu ki ki itesiwaju mi ko ni gbangba oluwa ja awon oja irin won yi jadanu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen e je ka tun lo wo Isaiah chapter 60 verse 1 Isaiah 61 o ni dide aselo paye dide kan imole nitori imole re de ogoluwa si yo lara re dide dide o wa pe oruko Jesu pe I come against every spirit of delay setback and backwardness gbogbo emi idaduro emi ifaseyin emi ti mu ki itesiwaju nira gbogbo ayi wi I come against you your time is over

0: ti pariwo lojo to ti pe pe won bo won bo won ti de o aba gangan le mo ba ti o ma da gugu eniyan lo isoro eyi ke yi ti n koju iriran eda na o ti pe kabo sa se bere e ti nawo nawo o ti su yi e ti fe gba ke mu o ma ni gba ke mu aburu unique infection lo njo wa lenu to ti wa da kon lerun to n se akoba foju wa bi ati saye won ni apoju suga ni o je ko du wo clear ona meteta ti soro du le gba wa e baba osula le wi akegbo fun to fi le koju e
1: ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni deede akoko yi oruko temi ni olawale osu olale alase ile ise osula aba ile ise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi ka fowe ategbo tuide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ile ise wa lo se agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3-in-1 package to n se ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re osula eye solution powder plus osula ababitas osula antibiotic powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re ta si ti lu lonte won ti ni NAFDAC number o to ba n se wa bi eni pe oju wa nlowo o n ta baba o n to sumo lale ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na ka nkan to ba we mo abi gbogbo nkan n sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese n fa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to n ki yin momo gbogbo aye ti n fura pe nkan kan ti n sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airina won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iru oruko owo lawon oloyinbo ni won ti n ba wa pe n ti yo iriran ti wa lenu osula eye solution powder plus ni egbogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to n yo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan n duwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju ta ti nawo nawo to pope te si danu nitori re si e ma laagun jina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan ti n sele si oju wa tabi a ni eni to n sele si ile ise osula haba ni ke mo bo taara osula eye solution powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo to fi mori bo lowo anawo si gu atu osula eye solution powder o mu oju to n fu tori bi oye atoju to n wo bye bye ti ko le kawe ka bible mo le rekete ni o gbogbo eyin to je pe eyin o bai ti figo soju eyin o ki ri nkan ka I mo figo soju kawe ka bible te phone te computer ki mo je ke eyin o mura si ntin yo won lenu ninu oju o in to n yo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to o ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akai mo ye jeri nile se osula haba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko ki ri nkan ka tolo n lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se kokuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile ise osula haba lana danu fi dopin lori oju won o osula eye solution powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo si te si ma ri result re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa n pariwo pe awon o mo ri na dada ton ni se lo ma n dabi en pe kurukuru n bole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to dabi n pe iri n se gbogbo nkan wa n do funfun funfun loju grandma grandpa ba se n ko lugba be na ko lawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won o mo gbodo ti tan wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le do wole ka mo ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo ko fori sogi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju o ni re lede gbogbo wa o address wa niyi o nibi gbogbo e ba ti n bo e bo le ni agric bus stop egbe okada to n lo si asolo ile epo to dojuko asolo bus stop yen street to wa legbe re odo ara Flower Street, number 30, Ebere Osula Abambe, Eyin T4, Ebole ni First Park Bus Stop, Egbe Okada tin lo si Josan Abata. Te ba ti koja Josan Abata si waju die bayi, ewu apa alaafia wa, amari number 27 e tiri bana wa nbe, Ebere Osula Abambe, Eyin T Sagam. Te ba ti de isale oko roundabout, e ma ri ibi ti won ko ilaye si lara ha ki won, ewo be, Ebere Osula Haba. Atun wa ni Ladipo bus stop ni Ikeja Long Losodi te ba ti bo le nbe ni bus stop fu Ladipo yen erin si waju ni bi bridge elese yen ebere lepo majok shopping complex to wa legbe lepo majok yen magnet shopping complex ebere osula aba nbe ni block 125 ero ba ni soro wa ni yo 07038 07038615168 07038615168 07038615168
2: Mo agbagbo won so pe igigogoro ma gbe loju atokere lati lo amojuto iru re da se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo oko wa wa bi ba ni e po ti o ba wa nse akiyesi yi ki ya pere aise dede nipa iriran re tete dede buya ko to peju o se se ko ti ni agbara logboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba ti ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo Osula Herbal o tito inu ati ibere Olorun ni won tin sise ti won ko rudura
1: ile ise iwosan ibile to bo Olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise Osula Herbal awon ni won se agbekale Osula eye solution powder Osula antibiotic powder Osula herbal bitters ko se mo ni ni awon egbogi mete ta won won yi je o 3 in 1 package fun gbogbo aisan olojo pipe mete ta le ma gba gbogbo tin je ti Olorun anadanu a dope ni o Osula bitters ko se mo ni ni o fun gbogbo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun Osula bitters lo n foro n todun todun kuro ninu ago ara a ma se adinku apoju sugar tomode tagba to ba n je n todun todun afi kaya ni Osula bitters ninu le o ko ba wa foro n todun todun kuro ninu ago ara wa bi sugar ba po lapoju akoba to n se ninu ago ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je ke eyan ori na dada boju ba n yo ni lenu te eyan si ni apoju sugar afi ka koko toju apoju sugar ka lafia ko le de ba oju wa ni o apoju sugar na lo sokunfa ifunpa giga a si ma sokunfa oju sisu ati airorun sun a ma ba esan ara eyan je a ma je ki ti owo tese o pon pepe eyin ti nto bi e merin e marun lorun kile o to mo Osula bitters ni ke lo nse le yin making ke to le seyo eyin te nse gbese koliye omo nre wa tenu omo nre wa tokan irin kekere la rin eyin ti nsimi lai moye igba loju ona eno Osula bitters ko bu omi kan leyin mu ike oda bi meji le fi seyo e pada apoju sugar to se akoba fun oju ohun na lo n pa nkan olomokunrin mi ku fi ti o le gberimo ohun lo si waju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apapo se o ese na tun di jowo lo o te ba n gbo silent killer apoju sugar lo nje be o koni mu wa o koni mu awon omo wa o tomo kekere ta bagbalagba tan ba n je todun todun ati kaya ni Osula bitters ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba n lo Osula bitters gbogbo re lo ma bo sipo Osula bitters oju lowo egbogi ajisan ni Osula antibiotic powder ohun lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara yun wa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gurugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo Osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan ko mo so kulu kaakiri ara wa ara n ta wa ara n ja wa je chronic infection to ti mu kelomin ko ta dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomin ti se pato to nsele ninu ago ara won won o mo osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kaka kiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomin ko ma wuwo lati gbe baba se nyun wa be lo nja wa je ara ma ta elomin lai fomi atapara osula antibiotic powder ohun lo baba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbele ingbeke ke to le seyo eyo ti yin o ki nta de dada gbogbo awon agbalagba ti o gbologbo infection to ti so won di eni to ni pulse rate ti eyo won o se be jade dada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sakoba fe ti o te ti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro n jade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fa koba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju won mo su to mu koju won mo wo bye bye ti ko je kari na dada ba se fe eyin wa nri bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se toju ako narun o be yan ba ni ako narun lara to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti ohu tegbo tegbo ni o on lo ma nse okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan tan tori re se se lo to n pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba n soro nipa ka fewe atebo se itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re ka wu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile ise osula aba ohun ni ke ma bo taara iberu olohun lawon fi nsise ti won
2: tun tun leleyi o lati ile ise osula aba osula bita lo nje bomo kekere tabagbalagba ba nje ntodun todun afi ke ya lo ni osula bita ninu ile o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe mori bo lowo igbanse to le koko to fun ni nitia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bita gbogbo idoti to ti di sinu isin ara wa ki ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa won ma wuwo kese won ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elomin agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogo ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block mo elomin ni badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi nibi kibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o eyan legbata te fe ba wa dowo po aye ti sisile lodo wa o lori egbo igi osula bita e pe wa lati foruko sile a o ma so adugo ibi ti e wa gbogbo isan ara to ti doku te ba n lo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma n re wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e lo osula bita o fo danu ka wa mori bo lowo ara yiyun ara tita nkan to le mo wa lona ofun to n se bi kapo te ode ripo isan ara wa to n fa ni sodan iden omokunrin ti ko le se ojuse lodo iyawo e osula bita ni ka e lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula bita ojulowo egbogi ajisan
1: ni adresi wa niyi o nibi gbogbo te ba ti n bo e bale ni agric bus stop egbe okada to n lo si asolo ile epo to dojuko asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebere osula aba nbe eyin t4 e bale ni first pa bus stop egbe okada ti n lo si josan abata te ba ti koja josan abata siwaju die bayi e wo apa alaafia wa a ma ri number 27 e ti ri bana wa nbe ebere osula aba nbe eyin ti sagan te ba ti de isale oko roundabout e ma ri ibi ti won pa ilayesi lara haki won e wo be ebere osula aba a tun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi te ba ti bole nbe ni bus stop ladipo yen erin siwaju nibi bridge elese yen ebere lepo majok shopping complex to wa legbe lepo majok yen magnet shopping complex ebere osula aba nbe ni block 125 ero banisoro wa ni yi o 07038615168 07038615168 081-5168. 070-38-61-5168. WhatsApp number wa náà sí ni. Ẹ sì tún lè bá wa pàdé lórí gbogbo social media platform. osulaaba.ng. Gbogbo ń tá a gbé dání lẹ́mọ rí kété kété. A ní fàìsàn ló gbá o.
3: Ẹkùdẹ́dẹ́ àsìkò yóò ẹ̀yìn èèyàn mi. Orúkọ mi ni Mrs. Abike Amowo láti iléeṣẹ́ Ambi Jewelries and Accessories. Ọ̀rọ̀ Yorùbá ni mo tún wá fún wa tó ní pé ìrínisí ni ìsọni lọ́jọ̀ bàdẹ̀ ṣe rìn là ń kó ni. Ìyẹn túmọ̀ sí pé you are what you wear. Pàápàá jùlọ àwọn obìnrin. We have to look good always. We must dazzle. Either married or single. You may never tell what your husband or boyfriend falls for. Àwọn ọkùnrin kan wà tó yẹ pé wọ́n like waist chain, leg chain, gold earring and the likes fáwọn ìyàwó wọn àtàwọn girlfriends wọn. Àwọn ọkùnrin kan wà tó yẹ pé wọ́n kó ìrírà ẹ̀. Please don't try to look like anyone but create your own fashion style. Àwọn jewelries wa tí mo dẹ̀ ń sọ nípa èyí ẹ lè lò wọ́n lọ church, àsálà two, party, àwọn wà ń bẹ̀. Ẹ lè lò wọ́n lọ sọ fees, ẹ lè lò wọ́n lọ sọ jà. Ẹ lè lò wọ́n lọ sí àwọn shops yín, àwọn store. Ẹ lè lò wọ́n kẹ look good, kẹ máa dazzle. Ẹ lè pe Ambi Jewelries and Accessories sórí 080-23-49-6546. 080-23-49-6546. Ẹ dẹ̀ lè tún bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp bákan náà lórí nọ́mbà 080-23-49-6546. And our jewelry is running gold replica. To pe e ma lo la lo pe to wo de to gara. E ma re won lorisirisi ni Ambi Jewelries and Accessories. E ma ya lo perete a de ma deliver e fun yin lo perete. E le pe Ambi Jewelries and Accessories sori 080-23-49-6546. 080-23-49-6546. E de le tun ba wa soro lori WhatsApp bakan na lori number 080-23-49-6546. E se gan.
4: At any time because of smoke and dust. Use comics, make your day relieved.
5: Oga chemist, I beg, I need cough medicine. Where if you work, sharp, sharp.
6: Oh yeah, try comics cough syrup.
4: Yes, oh. Comics get active ingredients. We will clear your cough. Just here, drink, and day relieved.
6: Comics na confirm.
4: Cough, drink comics, day relief cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.
7: Ẹyẹ méjì sí jáde ẹ bí n bá jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí lórí ìwòsàn ọmọ ẹ̀dá èèyàn àti gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú bá ṣe gbáyé pẹ̀lú àlàáfíà pàápàá jùlọ bárọ̀ bá dọ̀rùn ewé àti egbò bá a ti lò ó tí í ṣe rí bó ṣe yẹ ó rí báwọn bàbá wa ti lò ó kí o tó fi lé àwa náà lọ́wọ́ bó ṣe jẹ́ pé ayé náà dayé òyìnbó tó kò dé agbára ewé àti egbò kù on sise bi mona wa lati gba pupo wa on sise lowo lowo bayi pelu ase eledua to dare aye yo to mo sise titi aye aye
8: baba ojo ti pe ta ti ma ngbo ofa ara se aye ati jo no kan lo fa ara wa bo si n wa nisin ati pe kini ofa ara gan
7: ah oletu ofa ara nkan to lagbara po ni o ti wa ti pe ti pe oruko ti kaluku fun loju o yato nitori opolopo omo nti an pe be won wa mo fun oruko mi sugbe de n fun alawon apere to se ko se se ki a fi fura ku ofa ara re alakoko o ni pe yo mo dabi pe nkan rin kiri ara ede eyan ibi to ba si rin deun ki se pe yo mo dun mo o ilera ni mo je nbe nigba mi wa boni to n ba ni ko n fese tele sini o dabi ko fese leri egun o fese leri igo abi won data si lara nitori ofa ara yi imo wona lati ba inu eje je ati inu ara ni ko wa sibi ti o le rin de ninu ara mo ba n se yan lowo lowo a ma fe fori a si ma fa koju osu wi ni poko ko fe sun gba mi nigba mi sire a ma se ni laya ti o mo so ni laya kikiki taya o sa dede mo ja pa pa pa pa pa e si ri ko ba ti ri bayi wahala ti ba n ti n bi okan nu ofa ara nu ko sẹni ti o le se amọ sokunrin amọ sobirin amọ somode asimọ sagbalagba jeje mi mo joko ko si ni oro ofa ara o mo ba wode se o le wo dapa ko si ni wa pelu irorun ile eje karo oni en to ba se ni ṣugbọn pelu ewe ategbo gbogbo patapata ni o do gbagbe teni ti si seun ti o pada de to lalaafia
8: bẹẹ ti e foju kan ta bayi awon toju ko inu ara wo ne ka gba e pe yo do afseyin te gun fisho
7: e je nko ko so ero bani soro na
9: ero bani soro mi 07031445626 07031445626
7: elomi a mo fe bayan soro asiri lori telefone ngo ba si gba laye to da to fokan re bale yo mo pe ko n gbera ko n wa loku tori o le ba mi soro lori telefone ko le gbogun latori telefone o se ri nti je kokoro mu eje nkan to buru gba ni

0: ti e fi niyawo kan ni meji ni meta ti e si sojuse bo ba ti e lagbara ti niyawo meji meta ikan to ba ninu ogbodo ji o mo pe okoloko ohun ile yoruba ta wa yi aroba alade to ti lele ni adorin odun to si niyawo merin marun mefa ta si gbo ri pe ko se dede se ri aye se dede omokunrin nkan buru ni aile ni dada nkan buru ni a si mo fa ti kokoro mu eje iba gbina ya to ohun ato fara a mo je ko duo fe mo wo bai bai a si mo fa ki apa kan ri ko mo fe foyan ye ngba mi si wa to se pelu mi bai ko ni ru nsun owo re kan ni koko ku ririri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni ku ririri bi ko se je nbe elomi ese mejeje atowo mejeje ni ku ririri bi ko se je nbe se mo pa wa gbogbo da ke ka mo owo eyin oniran e ta si se lowo iwe ategbo ni se pa se lo ni yibo lo re iwe ategbo wa ibi ta ti ni iwe ategbo na la wa ti se re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan ta yewo duro ta wo tin se yan a wa se kini a wa gbogbo se lori e be yan ba ti lo ogun bi e se ni olu ko ni soro dada ni ko sise bo se ye ko sise baba gi tolohun gbe olooto ofa ara ti o fi pe mi lolooto ofa ara nu mo bo bayi
1: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
0: ibe ni o kale si si mo gba mi lago opolopo eyan oju amoti soro lori telephone ngba ba soro tin ba bi olorisirisi ibere oro iwo na ori pe rere loluwa
1: 07031445626 07031445626 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won
0: awon nkan ti mu ko mo ko mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko laye o mo jija ile isota ko mo ko mo le se bi okunrin atawon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa wo da nfo won gbe ikokada won gbe sokale ni elomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fa ara mo sise kise lara a si mo da igbesi aye omokunrin atomobere laamu olotu otetile
2: o de bayi bi olorun bi oko arugbe baba olotu o fara ti olorun ku to olorun ogu o fara mi ya apa ti jare lona abaji si o wa bi o se mi npe ti buti le ka ma rin so so so bi eni te egun mo le ka ma le ri daada tabi bere mu nko fara le ko tabi ra ogiri mu awon apere wo yi ki se to buju mu gugu e gbodo da fi eyin wa wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ege ara
3: baba mo gbo ti e menugba isan ara nisin opolopo da lo ti gbianju ṣugbọn o gbe igbianju won na ko so ni nbo si bo lo ti ri baba
0: olotu opolopo eyan ti o ba gbianju ogbo ni won ni aye ikala se kuku ise en ba se ku ti o se tan aye ikiku ise eyan se ti fi debi apere ni so ri be eyan ba damu loko damu lodo ori ti o gbere amo gba ore ko ni wọ́n lò mí ń gbò bá lóun fẹ́ kírun àbò fẹ́ gbàdúrà ilé ìjọsìn wọ́n gbàgà fún lọ́tọ̀ ni ọmọ ọdún mélòó ni ọtí ń gbàgà fọ́ bọ́ bá tiẹ̀ fẹ́ tẹ̀ pa ń bọ́ sì tẹ ọ̀pá afáàrí lèèyàn tẹ̀ bọ́ bá ti dọ̀pá pọ́ǹ fìdíhìsì kẹta iṣẹ́ láì tí ìpọ́nmu ogójì ọdún ìpọ́nmu àádọ́ta ọdún òun dúró náà rí mi ń gbà fún ọfẹ́ wọnú kú láàyè ọdí pé fúnra mi ni bọ́ọ̀lẹ̀ ni mọ́tò kì í ṣàìmọ́ mọ́tò wà ọlá ni mo fi ṣe tí mo fi ní dẹ́rẹ́bà tó wà mí àṣìbọ́ọ̀lẹ̀ àwa náà àwọnú àyè ngba adeto ni ki ora ilerin dodo ni o bere lerin dodo o mo bu wa ngba bere ise sori ba na fun ami ni oju si di kene gbogbo oro to ya so po sugbo fe gba wa laye ni won ba bo ba telephone mi won o gbo ise la fi se le aye bi o ba si so lare deyin abi se o ba se nto ye o se oni to mu kan da bi oku gi ti egbe ti se gbe kan ni kokoro ni eja si mo ba san je gbogbo ti gelomi o mo wo kan ko bi kibi kurukuru ko bodu ejo

0: ti je kokoro ru eje ni elomi isire ji jara je ni ni gbogbo igba ko mo nu oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo da gbogbo ara je ni elomi ba we bayi wahala ni bi o we na wahala ni awon ti kokoro na eje nse o po ayewo la koko se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi aise lugo si ewe to bataye mu le mo ba kan ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni oje lubulubu oju ologun ni je be agbo isegun ibile iwe ategbo ateso ati ipogi ba ti n fawo oyibo je nbo lati bi ogoji odun le pese pese ta ti wa lenu e ati dawo san lodo wa mo awa ko eledun oke lo fase se n ta se ṣugbọn wadi ise iwe ategbo bi ati ilu gele ewe ta wa fun awa ra le ta gbe ta ni se mo fowo ra ewe teyan fi bi odidi eka le kan gbe lorisirisi ewe en ta gbe se ti omi en ta gbe sinu ibi ye en ta gbe si ibi bojuwa lorisirisi to je pe ani mo se wa kaakiri mo en ta ti se le wa nbe iwo ni o jara re para o wa laafia fura re bo ba ti la laafia en ti o ti ku lo ni gboke to ni gboke o na number mi
1: 070-3145-6266 070-3145-6266
0: ki ba ni wa yo iwo lo ni gba agbara ojo pe won ni lewo eni to ni lewo ni gba fun awa apere to ba wa ri to mo tu mo re to mu ko re iwo pe ni lori telefone alaafia ara wa ko ni gbadanu wu ni olugbo o
2: baba e ku ato to mi era kan ba n pe phone number yi le kan si se mo pe elomi o le ma raye sugbon pe o ti mu phone number yi elomi ati e le lati mo pato igbo lo wa gan ati bo mi ati ba yin soro
1: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni waju bridge elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won 070-31-44-56-26 gbo mi dada 070-31-44-56-26 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
0: ibe ni kale si bo mi dada o
1: ke jade wa o ke wa bayi ni baba gi tolorun gbe oko arugbo olooto ofa ara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won
0: ibi gbogbo ni sokan ko osupa ijojumo onile molotun
1: 070-31-44-56-26 070-31-44-56-26
0: amore ti yin
2: awo le ti gbo yen yin eyan se mo pe orire yi fe ke en se n bayi iwo lo jara re gba loni alaafia wa ko ni di fiafia
3: o de bayi bi tolorun gbe o pa ru pepa ba o lo ti o pa ara o lo ti to lo wo gbo pa ara mi ni ara pa ti jare lo nu abadi se o wa ti o se o ni gbo ti bo ti ye ka ma re so so so bi eni je egun mo le ka ma le ri ja da tabi bere mu nko ka ba ra le ko tabi ra o giri mu wa pe wo yi ti se to boju mu gbo e godo da fi eyi wa wo ka la gun la gun shogun shogun to le ma ba omi tabi e bi ara
4: Band FM.

0: FM 92.9. And you know, Kaye Abba Spiritual Therapy, Babatapa World Wild, 61 Santos Avenue, Abule Babo Stop, ni Ipinle Eko, woni Arali Lele Ogboro, Eda to ba ni alaafia, ogbogbo lo ni o. Agbo to gba ni lowo abiku, omi orire ko gbodo gbo o. Amo siwaju ogbogbo, e koju opo yi sile, yo se yin lanfani lati pe won 0803-373-5570 tabi 0708-927-4444. Ohun to ba fi je ko abe ewe lo wa adara masa isoko o si ohun ko ohun to le je ipenija fun omo eda olohun o se bi o eyin ni ebe bani omo aye ko le pa kadara da ni to to amo latari agbara teledu afiji nki eda awon madare un ma nsi lo won le fi fowo ago seyin olorun oba anu yo pese omo olorun barika fun gbogbo awon to sunkun airi bi soso nile atare ko atare kan ki ko ti e labo fun asiri gbigba adua kalamu adua nonka le adua baba tapo world wide ni ke kan si ni Santos Avenue Abule Igba bus stop ile ise baba tapa ni opolopo lo je aiso alalobo abi awon ilera kan tabi mi ni mba afira awon kokoro ifojuri maje le nje gbogbo eyin obirin to je wipe e wa nipase oyun nini e jawe abi wore layo lagbara olohun oba anu eyin agan e to wa labosun fi pomo lara lori ike yesun arun alalobo airo ohun sun ni iba poju poto ni awon mo le egun ni tabi fo mi ku fo ladide ki igbese aye eda ma ni itumo ko ri nkan di mu lori epe gege bi orire olohun je ka gbara yin fowo ti eyin sha ti pe soju oko baba tapo world wild 0803-373-5570 tabi 0708-927-4444 alafia yin ko ni di fia fia o animo kaye baba tapo world wide lo so be woni mo te ede mo rire gba mo pe leyin anu se mi e ta mara ke kan si ile ise animo kaye Abba spiritual therapy baba tapo world wide alafia wa o ni di fia fia o e sha mi e
1: mo ti pe ore mi biyanju o ma dade jojo koja lori abaga ti o si ni pa ni aye
2: awo dupe lowo ologun oba mi edumare se won ni gbagada la ro da gbagada la ro be e ku le o ni bi kibe che ti lanfani lati ma gbo mi lale tuni kaabo sori eto to wa itoyin eto olohun oba mi edu ori bond fm lawa 92.9 ikane na le ti ma lanfani ati gbo wa e gbogbo akoko yi adupo o etite akoko fe n gbo wa oni di ai die odun ohun o ku sata ah alemo kaye baba tapa ni won so ni gbowo eto yi eje ndupe lowo won tori won ni ka fori fe ni ori tosi ka fo la fe ni olaye ai awon ni eje ele ma lanfani ati ma gbo wa ke se tun ma ko ogbon ka tun ma jo kora wa logbon ati bi tin lo lori eto yi e se o be tin tati so wa o adupo o tori pe ogbon yin teyin na nfun wa ta wa na ri lo eh ope ni folohun when follow and look at baba tapa o wa number 61 Santos Avenue ni lu eko ni be ni won kale si eyin ko yi gbogbo n ba mo abule egba be ba ti dabule egba te de bi bridge yen ni edge bridge yen eh eh e ti ri le epo kan bayi lowo tun yin erin sale e ti ra won lokada ele n lo si Santos Avenue number 61 Santos Avenue won pe yin debe tabi ke pe won lori ero banisoro won gba won laago 0033 73 0033 735570. Number chef lamfani lati pe won ni e gele mo wi pe opolopo eda lo dabi eni wi pe won a ma sasiri ara won sita bi an ba sasiri ara won sita letu pe won wa imoran abi ona abayo sugbon opo ta nso asiri ara ni fun ni won je alati leyin ogun tin jani be ni opo ta rin mo abi ta nsasiri eni fun ni won je alati leyin ogun tin ba ni fira eni ha be ni abi gbalangba lo dakun dele ami tinurun e ten soro ara yin fun to ba je pe inu se gba ti won ba si to dabi television te nwo e mo wi pe owo takute ile nkoro ara yin si be ni owo takute edani elomi a lo ba alohun lo bo re yo si wa rojo omo re lato kedele bomo re tin se yo ro toko e bi se oko re tin lo eni o wa pe lore o nga la lati leyin ogun tin jani njele mo be abi opo yin le mo wi pe ewo nbe ninu ayanmo ewo nbe ninu ogo ewo nbe ninu rin ewo nbe ninu nta nje abi ta mu be ni sa njele mo wi pe iroyin te riun bi an ba nsoro iroyin iroyin ni wa ma fi iroyin mu yan eni ha eje la tori la han mi ni bataru lotu fe awu adele aye yi to jo meta ati ropon de ro ka baba ari bi ara ra gbe ngori aro tin fi o so be nte mo le mo ta ni omo pe aja anu we o le bu ni je be ni awu eni e foro lo to ni to n baje ki lo loro wa si o eni te nko ro ara yin le lowo gangan te pe lore te pe ni korikosun imu ni yi si oto ba ti kuro nbe nti oye yin nu opolopo a ma na oro are sita abi so ori lagbaja bo se lohun olowo to omo soku iya re omo larinrin eyan awa ni ah o se o larinrin o se o koja ha yin be ni town wi o wa so fun opo un lo yawo ni o gbese lo je o to fi soku iya e sugbon iwo lo ro li ni royin to lo ro fota to lo ro fa won awon alajulo o wa soku tan ona di o soku tan wahala sele o soku tan corona gbegba mo eyi gbese kori san dakun ko mama wi pe ni to n soro ara un fun gan la lati leyin ogun ni bo leyin na ti soro ara yin de awon wo le ti fara aye aye ara yin le lowo abi ni bi inu kan tejo te nlo le o oninu kan abi je lo wo lo mo pe iwo lo pa ise oko re je lo mo wi pe iwo lo gbe iwo lo mu are ata isan wole soko re lara abi mo lo bi kan lale tuni e ki sara e ja ma fura pa sa ofura o jana aja ofura ajajin bo le na ba fura o le oko e wo e je ndupe lowo eni sonugbo we to ha o be ba ri ntin ru yin loju e bere yala loju lori oja yin yala lori irin ajo yala lori ibi e fe lo yala nte e fe se e fe soku e fe rin ajo e fe ba yan se nkan e ma bere si abi bi n ba wa so fun yin pe ina njo lori omi eni nkeru re wa oni ti baba tapa ta pe ni anima kaye afa nla ni won o number 61 Santos Avenue ni won wa labule gba gbogbo n ba fe lo be e ko gba won laago number won ri 0033 735570 0803373 73 5570 number baba ni makai baba chaparo e jande le se won pa ka to ma bo ti lo e ku kale
3: baba.

0: 7-0 and Mimo Kaye Papa Tapa Omi Chado Shida Adamude
1: But you are, you know. And your man, la sato, mosofu injo si, muni, ori eni ama lana funi, ori ni o fairi wa funi, ori eni ni o sile kwa la funi, ori eni ni o ni jasi ya, ori eni ni o ni jasi gbe, ugwabi ama chumbomi, oma anyo mani sile yao, la gbaro longo ba midmari, e yi kuni o ni sayafe, e yi bini na, kuni sio kofeo. Nibo mwondo lale chuni. Ibi ti mwondo lale chuni re. Arabini yi. Beluo kwe. Wama biya ti jon sheni nule. Wama biya ti jon maneji. Were were were. Wamboro ara wambo. Arakuni ti mwwi yi. Ise e batiri lunshe. Osi tumboko wa. Taban soro. Nipa driver gidi, qualified driver. Ah, arakunrin ma oko wa o. Ah, arakunrin gbeyanju won lo ma meta. Awon meta tan rele owe. Eyi ko yi senji wole die die die. Gbara ti eyawo mu ore ore yi mara. Gbogbo oro ko a ma so bi se oko ti nlo. A ma so Biri ajo won ti ri ko si nkankan ti fi pa mo fun o mo si o sa le pare itan lale yi arabirin yi atun atoko re bi mo ti so fun yin won o ni nkankan ti won fi pa mo fun ra won won ba ntoko ba mu wale asiri won si nbo won ri je won ri mu e lo gbagbe o pe nigba ti ore iwonu aye to wole si iyawo lara wahala bere o wahala de ko si nti iyawo yi ki so fore re awon mejeje a ma soro ara won ase ore to nsoro fun ase inu re odun si ase ore nwo bi o ti gba oko mo lowo ah kabi esi mu mo nika o ti mu oba nika ni yo mo gbo orun ase bi Okoro koko bere aisan owo osimo gbogbo nkan daru bo ti nwa oko be ni se battery charger eni nwa ko fun iyen gboko lowo e o pada shop we o se battery charger re nbe o sise re ni were were eyin ko yi iwon ba to ba mu ri mu lole ina ni mu lo bi nkan ti nbaje be lore odake iyawo nso fore ore ni se gbegbese ore ni nja owo won wale ore ni nfa go won le die die die ama lojo kan ore yi o ma lo ya so oni ore mi o fe fun mi laso ore kan ode kan be ti mo fe lo ah mo se o ha kan bi si lodum eyan be o eyan wa ore ka solo ojo kini ojo keji ojo keta ore oda so pada o ngba ti o de jo kesan o ma ka so de won ti pari ise sara aso kokuku wo oko lo bi won ti sise si lara ni eyin ko yi won pari ise saso yi lara o pada o wa ko wa fun yawo iyawo tojo re ohun gba sonti e o ti wonu ko board ah olohun si ore mi aso egan si lokan mi wa wo lola o onu ale mi na ti ro be pe o ti npe ju lowo mi o ya ma ki esara tori pe baba ki esara olohun ma je nkan buruko ba yan o arabirin ko aso wo nijo keji olo bi ti olo pada de obo so le o won ki won kaabo ku ode igba ti o dijo keta to wo so wahala de o wahala de arabirin wo nu aisan aisan mo ni agbara abi eni ti nkan kan o se tele to di pe nkan le si ninu ara to di pe nkan ja je ninu ara o wa bere si ni mo ru iba ni pe abo loyun ni abi ba ponju ni eleyi ni won gbe yaju le lori lai mo wi pe ibi oro ko si ko ti e gba be ah emi mo la ja o aja mi mo pekun won gba lo mi aforo lagba ni ngun saja mi o ah number ni mo kai re 0803 373 5570 0803 373 5570 number 61 Santos Avenue Labule Egba nbe ni won kale si ah sale pare icha lale yi me aye ni o oseni ti o le mi olorun oba mi edumare ni ko ma so ni o ore mi awon wo lo wa nroju ara re fun awon wo lo nba soro ara re ore si tun pe ore mi sala afia ni o fe mo boya se down abi o down sala afia ni ore mi o ore ni daada mo ni daada ni amo kini yin seun o o na lo mo tun mu kaakiri amo si mo bi kan o be ni o pe baba mo ti mo bo o pe nba mu dodo yin iye bayi o ni ke gba lowo re o e ti mo pe be mi na ba nlo a sa sibe ha kabisi olohun oko ti o ni ga ti o ni go o bere si ni ma yawo kiri wi pe ki yawo won mo ba ku ha owo ki awon ebi ndawo fun be ni won gbe yawo kiri be ni won nawo le lori gbogbo oja ti nbe shop yawo ni an ti tatan omo se o awa ma wale lale a ma fe wa danu nje foko bo ti ndanu nje foko be lo nfi nkan sinu nje foko abi oko kukuma won ti fokan tan won ti ro pa won ti re eyan ah ta le yan
2: bimo ore eko lanko
3: ma je kin beni to wa yi wa lara re se
2: bi ti bawo
3: ojoju mo lo pe se bi igba ti messenger ba pe letter ile ise o so o fi di re mi bo se se o to lo ju dan
2: so ti wa gbe ibrahim

0: 90 months from okunrin di ole moniko di dele komo bo wa baba boke o
1: ni shop number 10 e oyekola plaza ni waju depala church jakande gate okeba igbo road ibe ni baba boke wa bayi
0: ero bani soro mi 08094471143 lekazi 08094471143 lori ailera olomo okunrin ti mo soro npa e o je nkan to ti se mi gan fura mi ri ti mo si lori sirisi nkan olohun to gbe mi pade baba tolohun lo fun mi ohun lo fi jasi pe ni gbogbo awon eyan tan wa sodo baba boke o lori idakole ti mo so omo okunrin dole awon na mo pe olohun fun enikan si ju enikan lo omo odun melo wa ni wo o ti ju omo 40 years o ti ju omo 50 years o ti ju omo 60 years to je pe laarin iseju kan si meji iru ara re o ti wale
1: awa ni shop number 10 e oyekola plaza ni waju depala church jakande gate okeba igbo road ibe ni baba boke wa bayi
0: tin bi sara to ba wa lagbara a ma fa kiyan mo le dese gbe kari laarin iseju kan si meji ka bere si ma mi helele elomi yo ma rin gege bi eni ti fata fe boyo lese re kari ka ma terin abi ki ara bere si ma tani elomi yo da bi gba to fe po nkan ti ko ni ripo ninu ara mo ni to ba ti mo po ni penija awon nkan ti mo ndaruko yi ani ero igbalode eyi ta ma fi asi ayewo ti wonu o si ma foju gbogbo ntin si o ninu ara lati ni ajegun adayeba eyi ta kokko fun awon eyan na o to di pe yo bere si logun
1: awa ni shop number 10 e oyekola plaza ni waju depala church jakande gate okeba igbo road ibe ni baba boke wa bayi
0: ero bani soro mi 08094471143 08094471143
2: Ero etexi kede pataki engine mokala odep oyibo ni generator service won wa ni 178 ikotu dimu road council bus stop dimu lagos state le dimu won le ise to ta ero amunawa generator titun 1kv generator 500kv fun ile ise lala ile ise kereje kereje ile ijosi ile itura abi ile igbafe eyin ile taja supermarket ile igbe ori generator le yin fe ra e darapo mo o re ko gara rara Epe Engina Mukala Odep Oyibo ni generator sori 08023448276 08023448276 tabi 08066832948 08066832948

0: bi won tin sa lo alabirin yo le sari bi ti won ge bi obirin won we ka kiku ma jesiti ka fi sawa danu won ba yibo farabirin yen iyawo ologun ni o emi ati on ologun o mi mo boye mo te ba mo je nja isi gbogbo oga ologun soja lo ni eto si o kere ton soja beji ti o ma so laaro losan lale ni lilo bibo beere to popolopo wa beere ni o awon oddly ologun soja meji to ti general abi pe awon ologun soja te n gbo mi mo pe le so sero ti mo so yi soja melo ni general major general to ba ritaya lo leto si to ma duro ge bi oddly se okan ni abi meji ni le oga soja yen se soja gboro ma so abi ogboro ma so bo ba jade ninu oko e ni lo bibo se soja gboro wa nbe abi ogboro si nbe iyawo major general to feyinti bo ba lo oja se soja gboro tele abi ogboro tele ba won ti wa ji oko gbe ba won se ji iyawo gbe se won pa awon soja to dabi folusu e abi bo ni se won pa awon soja to dabi folusu e ni abi won o si nbe lasiko ti won ma ji oko ati iyawo to je ajagun feyinti ati iyawo egbe bere ti opolopo wa bi dawo re ta de bere ka bere toro ye ka bere ki o le ba ni dawun ge bi ajagun feyinti to de ipo major general koda captain to feyinti gan gbogbo ti mo so e ma si mi gbo o ti captain to feyinti ge bi ologun soja ko da mi loju pe o leto si ibon to gbo je ibon
1: ma jenjo eyi amo ni jenjo.